0: na lagi mo ni concern kay makamata. Unya pagkahuman kay kaihion, di na kabalik ugtog. Muna mag-init na lang mga say mga pinapod. Unya, no sayo lagi magkinagilkil lang mga herimentas diya sa kusina. Unya, maaan pa intaw kay mo gawas man. Action na magli-li sa gawas kay pwede na ba manilhig? Oh. Pwede na ba manilhig? Oh, ya tuwa pa yung mga jatot dito gadula kay gabi ipagod. Tuwa pa yung mga anak sa jatot dito mga higala nga nagbalibol pa. Na siya na no ay maaan. Sayo hapon ni mo nang oy. Asa man ka na malbal. Oh. Kunang uban mga senior citizen nakasulay aning Santon Plus. Kung kayo sila nilami gyud akong tulog, ninindot gyud akong tulog. Garantiya na bay. Garantiya na, no? Karon dayon adto mo dito sa mga butika. Pamalit mo. Oh, garantiya gina. Bisag one capsule a day lang. Oh, one capsule a day. Bastante na kayo na. Ang Santon Plus Gold, bay, mapalit ka na sa naguna magabutika sa inyong lugar nationwide. Diri sa station mapalit na. Okay, mo sab sa clinic mapalit na. Pero mas mayon adto mo clinic pa check up mo, no? Naman ng Biyernes, abli man na mga higala, no? Wala lang nag Sabado, pero Domingo paingon Biyernes na ana siya. Only Saturday wala siya mga igsoon. Libre ang check up diha. Oh, daga na mga nakasulay may higala na tong check up. Alas 8:02 na may galantag na sa itong bagbanag-ubanuban. Ato sa maminahon si Antic Lerga, bago tamo commercial, kaya na siya ay kuwanda rin. Nga dapat kuno ang mga senador, na napot siya gitira din rin. Ikaw, Antic Lerga, tira ka lang ng tira, no? Oh. Dapat kuno ang mga senador, dili bias. Oh. Iyala na iingon, kung ang tanaw niya ang senador, mudapig ni Sarah. Pero dili nila naiingon kung tanaw nila ang senador kontra ni Sarah. Oh, why is that? Muna ba tiyos tao nga, oh, pag sila tulog po lagi nga, klaro kayo nga, dutan si Sarah. Di ba lagi, oh, may lagi mo ingon nga, dapat patas ka. Oh. Pagka sila kay tanaw nga, tanaw nila ang lining tuang Sarah, mayroon dahil, dapat dili ka bias. Uy.
1: Pinawa!
0: Diba? Huwag ka bantay, anak, mga igala. Kining Malacanang, bisag unsaon, kam maigo man ni Malacanang may galas kanta nga balat kayo pala. Ba maglibog ka. Tung ni agi higala, wa daw sila nagpadakop ni Digong, no? Tung ni agi tudo dinay sila nga wa sila kalabutan anang pagdakop kang bato. Bag-o lang may gala giangkon na, ha? Giangkon mga higala ni Auntie Claire, si BBM ang dunay marching order nga ipadakop si bato.
1: Ayo.
0: Oh. Kinsay na ay marching order nga ipadakop si bato? Si BBM. Ato nang tanaw nun niya. Aminawan sa nato si Antic Lerga bago ito mag-commercial break. XFM Katropa.
2: Personally, para pe, para po kay Pangulo.
0: Pitla-pitla ng agi aning.
2: Hindi po siya magbibigay
0: Murang na ang
2: komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas.
0: Mm.
2: So, kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas.
0: Mm.
2: Sa impeachment, ayon sa PCO, na nag-aaktong mga lawyer.
0: Oh, kanay-kanay. Oh.
2: Na hindi dapat, dahil dapat maging impartial.
0: Kisa may gipasabot niya. Ato na lang pangandlan, kaya di mo na sila maghingaan kay si Alan o si Pia. Kanan duha, mo ginailagi na target karon. Si Alan o si Pia. Nga, sa tanaw nila, mura daw abogado ni Sarah, no? Kung mo diskute ba maghigala ang judge, mangutana kay para kuan ba mo lutaw ang kamatuuran, ma-exercise ang fairness mga igsoon. Unya ang usa ka senator judge mo sita about mga di man ni maod, di man ni maod, di man ni masubay ni sa procedure. Ila dai nang i-construe as pagdapig kang Sarah. Therefore, mga higala, dili daw dapat bias. So, unsay buhaton dai nila dapat kung naay mali pa nang lita, no? Magtik magkuan na lang, magtungok na lang. Nga nung dili man siya kaingon ani, pananglitan dito kang soto, nga moingon nga, dapat ka ng blood confidential fund. Ah, hindi na natin tawagin confidential fund, gawin na lang natin restricted fund yan. Di man lagi siya ka, kuna na. Nga nung di man makasulti, si Auntie Claire, ana, against kang Risa Hontiveros, nga gusto na konklusyon, wapagani may gala, pila, 90 days man ko ano, 90 days ning impeachment, no, 90 days, pila pa lang ka-adlaw, 14, 14, 13, 14, 13 yata, 13, 14, o, karo, wala man siguro ka Friday man ron, ura, para sa, ugma, Lunes, o, Lunes, ika-14, gahapon ang 13th day, o, wala man lang kaingon lagi si Auntie Claire kang Risa Hontiveros nga, kisa may sigig sita ni Hontiveros, si Escudero, no? Kapila na gina sila badlunga. Conclusion of fact and law, no? Ayaw sa anak, kaya wapata mahuman din rin, apata sa ikatrisi kaadlaw, gusto naman kagmuato na sa day 90. Layo pa kaita, 90 dias man daw. Imagina na magkaigsuunan. Yan na pa sa karong kuan, karong Lunes, ika-14 pa. Sos! Kadugay. Alas 8:07 na bagay galantag na sa itong bagbanag-ubanuban. Ngano'n, di man lagi na masulti niya, di man lagi na mapunting ni Auntie Claire dito ilarisa. Hmm? Ngano'n ato raman kang piyag alan? No? Pag aabot dito mga higala, ilakuan nga, kana mo ay kuyaw. Kana mo ay kuyaw ka nang gusto na nga humanon dayon. No? Conclusion of fact and law. Kay gusto nga sadaan gyud si Vice Presidente, muna ni gusto niya nga conclusion. Kinsa may ga pasiugdaan na sila Risa. Kapila na sila badlungan ni Cheese, dili lagi. Ayaw mo ana. Oh. Nag-trial pa ta diri gusto na niyo humanon. Naabay sulti ang Malacañang ana. Ayaw na ta Auntie Claire. Alas 8:08 na. Mga katropa, ang dagda sa bundag. Balik na human lamang nini. Kadyot lang yun.
1: XFM Katropa. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansol Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.
8: Exciting!
9: Bullseye!
10: Oras mga katropa, doon tayo 17 minutos na pasado, alas 8 buntag. Balik may gala sa tubag, panag umaduban sa tulamanong Bullseye! Bullseye! Sige ka na daw, Gab, no? Ka na timpla ha, kuno?
9: Bullseye!
10: Saro, og wala na, itutok na na sa kuha na.
11: Ayaw!
10: Oy! Nag-etcho na! Tunsa naman na, Daryl? Alas 8.17, pag-ahigalandag na sa atong bagbanag-ubanuban. Oh, murag okay ba na, Gab? Mo-blend sa kuang color sa kumpanit? Kana-kano, be? Be, kana? Live gini atong timpla dari. Ah, pero tingit-ngit pas alkitran.

0: la UAE.
1: A las 8:18 na, magaygalan, dag na sa atong pagpanagawaruan. Kabayi na. Kita man siya sa akong antipara ko. Ha? Makita sa akong anti-uhos na ko. Makuhan siya. Masayang atong oras sa programa. Sigura, tahis ko tanang. Hindi na. Matay mahimo, anak. Ang palit lang ta itong katong mo-reflect man guda katong payong dito mo-reflect, no? Dili ito mo-reflect sa eyeglass. Disod man bugay mo-reflect man kayo na, oh. Hindi mo nang ipatalikod. Sige lang, ah. Alas 8:19 na, magahigalan, tag na sa itong tulumanon. May buntag diha, Rita Lumba. Oh, good morning. Sir, ang elementary school sa diri sa Mati nag-suspend sa klase kay naay threat sa pagpamusil. Asa naman ang DepEd? Hilom pa man sa silent. Actually ko ana siya ma'am kanang dili lang na diha sa Mati, daghan kaayo na nga mga ba gwapo ah. Gwapo ah. Oh? Amo tong ninot na tanawon diha, pero para nako diri ngit-ngit pas alketran yon. Ngit-ngit no. Sige lang ana na. Palunga dos ti sing suga gab. Palunga tanan. Oh, kasi nindot pa hinog kanang anang wa nagi suga ba? Ako na lang dagway yung... Yan. Ana na lang. Alas 8:20, magaygalan, tag na sa itong pagpanagubanawan. Ayan na, huwag natin remedyo, anagab. At katong payong atong paliton, katong na payong-payong. Okay, murag di ito mo, kuhan. Oh. Or, ilisan angkor siguro? Ilisan ang angkor siguro? Si Kinit, kaya ano kay puti, mas Kinit? No? Ang angkor, murag ilisanan yung angkor ani kay ngit-ngit pa sa alkitra ng angkor? Ha? Kanto. Alas 8:20 na. May galantag na sabuntag. Evilio Binimirito. Good morning, sir. Unsa pod ng paksilika tukuron diri sa Pilipinas dili unsa man ni pagka kuan ni tarong agoan kana itarong og para masabta na to. Hoy.
2: Hoy.
1: Hoy daw. Rita Lumba, yes, nabasa ko na ni. Mauna siya, ma'am. Dili lang na diha sa Mati ang mga threat na ana sa uban o gani dili sa Tagum na asad na. Wala na gina kuan karon, wala na gina pasagdan sa atong otoridad, gani gina seryoso na sa atong mga kapulisan. No, pag naay mga threat nga sama ni ana, bahala na magahigalag moingon kag matay binuang raman siguro ni. I-report. No, i-report kaysa ulahin na ang tanan. No, mapod na itong challenge sa mga eskulahan. Ah, kuan ramani, sabay sa uso ramani. Dili. Di pa ka managang kung naanay gipusil. Di pa ka managang kung naanay nagbitbit nga batag pusil unya. Naana simba ko magahigala mamatay. Di na magahigala kuan. So, mas maayo na nga pag naay madawat nga mga nagkatag ngayon na matest pod ang unsa mo ka unsay reaksyon. No? Sa ato magahigalang otoridad. No? Nalitan sa uban nga mga lugar, Jensen for example, pagka naay nadungog ngayong ana, may galang naay mamusil dito sa eskwilahan, ang mga pulis to ang nagkatag sa eskwilahan, mga higala, no? Dapat mo react yun taana. Dili pwede nga, ah, mayingon na ta nga, ah, kuan man na, sabay raman na sa uso. O niya kung tinod-on, niya tuwa ka silayo, kay lahi inyong gikabisihan, mayingon na kakarug, hala no? O na siya. Manang dapat na seryosohon, mga ka-excellence. Nindot ng gihimo, undang sa ang klase pero dapat mga higala nga dili daw yon undang sa klase mo ay kuan gyud masakripisyo sad nang learning sa mga bata, dapat na ay extra layer of security na apoy mga eskwelahan natong uban gani wa na mga gate, no? Apoy mga eskwelahan natong mga higala ang likod puro puslawang ano man ang gobyerno walay ikapakural sa eskwelahan. Tinuod na ay ang gobyerno, why ikapakural sa eskwilahan, pero ang kwartang kinawat, ipakural sa ilang mga balay. It's kisa may, nagpakural ang mga, tanaw, mga kural, mga igala sa, kuan. Mga kural sa eskwilahan, labi na intaw to, mga eskwilahan sa layo. Piti na. Oh, PTA na siya. Sir, unsa nang pax silica? No. Muna ang una ko isgutan ta na karong Lunes bay. Unsa nang pax silica? Kanang pax silica. Ana inya na na. Taud-taud sana padaplin sa nang pax silica diha. Ana mga eskwelahan mga higala. Ana mga gate diha. Tanawa da di ba na nakatatak diha. Project by PTA 2001. Kaya kural diha mga higala. Kada block lahi ang sponsor. Sponsored by Santon Plus Gold. Pag-abot nimo sa line nga block, sponsored by Premium D3. Pag-abot nimo sa line luwang may gilas kural, sponsored by PTA na pod, no? Ngano man na? It's good nga na ay mo sponsor, pero it's bad nga dili kaya sa gobyerno may galang kuralo ng eskwelahan. Di ba? Nay mga gwardiya. Butang ng mga gwardiya. Una kalainan mga higalas private. Ang mga private na joy guard, tag duha, tag tulo, tag upat pa. At tinaghanag gwardiya. Oh. Pag-abot sa atua mga higala, gumikan ba kay libre, delikado, bahala ng delikado, okay lang? Dilipot siguro mga higala. Oy. Diba? Ngayon kay gobyerno, libre man gawin, munang iyan na. Pag mukuha guard mga higala, kasi pasagubangon mga katropa. Kamong mga ginikanan, mag-amutan mo kada bulan, kamong na po'y mag-swildo guard. Okay man na nga manginlabot, kabahin ang mga ginikanan, pero in the first place, mga higala, this is the obligation of the state. Obligasyon kini mga higala sa estado nga paeskwilahon ang mga bata nga mag-provide og quality nga edukasyon. And I believe, mga higala, ang quality nga edukasyon, mga kaigsunan, dili nimo pwedeng ibungkagon or ibulag diha ang quality nga facility. Nabay, pwede ba kamo ingon nga quality ang imong edukasyon pero nakailaw mga igalas bayabas nagklase? Ayaw! Oh? Pwede ba ka mga higala mo ingon nga quality imong education pero ang inyong OS may tawagan na sa inyong computer, Linux pa?
0: Binuang!
1: Binuang na, oy!
0: Ayaw!
1: Kapas ka ng Linux, Gab? Wala na kakaapas, ana? Ang imong imong browser Fox Mozilla?
0: Ayaw!
1: Kapas ka na? Oh. Muna imong browser kanya. Mga browser karon kuyaw na kaayo. Chrome. Dili nimo pwede nga ibulag ang quality nga facility sa quality nga education. So kung tanaw nimo ang palisiya sa estado mga higala which is duty mga higala sa atong estado, sa atong gobyerno, sa atoa nga mga tao mga higala nga mag-provide og di kalidad nga edukasyon, tanaw nimo na dili man pwede nga ang edukasyon taman lang sa istorya sa maestra, taman na sa libro mga kaigsunan, that includes everything. That includes nindot mga aircon na ganing uban ron, no? Pero okay lang, di ta mangan doyan ang aircon. Kanang safe. Oh, kanang safe nga eskwilahan. No, mo nang uban, ang naikwarta, nga mabalaka sa ilang mga anak, asa magpa-eskwila, at tugas private. Ano man, di basta-basta kagawas, no? Makagawas lang na imusundo, no? Safety yun, mga higala, no? Na ay mga gwardiya nga, apil na sa ilang gibayran. Pag-abot sa gobyerno, okay lang kung parehas sa una. Lahi naman ron. No? Sa una, may gilang sa may kalingawan na ito, mga bata. Sticker. Mora man. Karoon, may gilang lahi naman. Sa una, Lastico, Julin. Karoon, dili naman. No? Ni action na magkabayulente. Oh. Nato'y buli-buli sa amo sa una. Agi, tabangan. Tabangan na mo, guyon. Huwag magpabuli sa una ba? Tinuod lang. Huwag magpabuli sa una. Kaya, kabalo ka ang sidula na mo sa una, Gab. Karate. Mahapon? Ah. Makuan lagi maestrag bamadlong kay magsigig sipa-sipa ang mga bata. Sa tisigig bully ng mga rati, tanan. Oh. Nga isa pa, kusog managan. Kusog yung managan. Hindi mga managan, kusog managan, may gala, gabisag untong tutok, gatigso. Oh, muna. Muna isa sa kuan na to, mga gala, problema. Gusto mo og ninot nga facility ang eskwelahan mag-meeting dayon oh ginikanan inyo na kamoy kuan na kada tuig ta mga higala magsigi og kuan magsigig amot og electric pan Ambot asa na mapaingon nga kanang electric pan gani ginagamit na to maigala duha na katuig ba madaot pag ang sa eskwelahan maigala after 1 year pulihag bago asa man mapaingon ang mga daan da madaot gyud ayon mga kaigsoona sunod tuig maigala bago man tong TV gipalit last year 50 inches pag yun awa na daot na palit na sag bago so lain-lain nga batch kayo lain-lain nga batch mga igala lain-lain nga project na puno na ng classroom ba. Pero lain-lain nga batch, the same project, ambot asa mapaingon ang uban. Observation na nako na. Alas 8:29, maudyon si Ronel, ginikanan ang nag-antos para sa gate lang. Tinood man na. Realidad man na. Dili man na. Wala na ako gipakasala mga higala ang mga nasa school. No? Because they can only do, unsay naa sa ilang budget, pila na may MOOE in town. Pero pangutan na nga ron, nga nung itong gobyerno, kadagag kwarta mga higala? Ang Department of Education, isa, huwag ko masayop, mo ay pinakadakog budget, then sunod ang public works and highways, or ang atong infrastructure, no? Sa atong General Appropriations Act, mga higala. Meaning, prioridad sa atong nasod, mga higala, ang edukasyon. And how come nga way tarong nga gate?
0: Pinawa!
1: Diba? Meaning, prioridad mga higala sa any administration, kay tanaw ni mo, dili gyud na malugi ba? Di gyud na mawala sa Pasing mga higala ang education. Mapaunsa man nga administration, Duterte, Marcos, Noynoy, Ila Gloria sa una, dako jug budget. Mga higala, ang education. No? Meaning, priority siya sa Estado. Anong priority man sa Estado? Duty man guna niya mga higala, ngadto sa kuan iyang constituents sa iyang tao apil na sa krasada ha kanang magbuhat siya gindot niya krasada mga higala duty sa na niya responsibilidad sa na niya sa atong gobyerno ngadto sa atong state mga higala ngadto sa atong people mga tao mga igsoon iya magunang kuan ba iyang kaakuhan nga rin nato trabaho na mo nang pabayron gyud tag buhis in return nasa siya kaakuhan nga sige bayad mo buhis kay buhat

Ginikanan. Bulahan kong pananglitan mga higala, City High. No? Diri sa Tagom, pila man na kabuok mga higalay, guardia. Kay pila man pod kabuok estudyante, di amurag 8,000 man siguro estudyante, ana. Imagine, ana. Kanang 8,000, mga higala, kung mukamot na nagtagdos, di 16,000 na iswildo mga higala sa isang kagard. Tanan ba, estudyante, mag-amot lang tagdos, mga higala. Tama ba? Oh. Nya urag mo amot nagtagjis. Unya bahin-bahin nas mga guard ga duty, perti dako ang mga higala, di ba? Nya what about katong mga high school lang in town may gala tuwa sa kuan, pero susceptible gyapon sa mga ingon niining mga threat. Oh, kay ana pa baya ta mamus? Ana pa magud kini mag-u atong batasan mga Pilipino? Ana pa mabalaka? No, ana pa mga higala mag managang naigo na. Pero kaniadto nga wa pa wa gina problemahon ah. Kapoy-kapoy ra magbayad-bayad ng guard-guard. Walay guard-guard. Karon magtanaw nga na day mga threat-threat. Matinuod di ay, no? Simba ko mga higala. Kinahanglan man day nato ni. Da pata mga higala mag kuan. Magusa ni. Kara-kara. Kun ako bangutan ah, no? Nga ang ngano man ang paghatag og dekalidad nga edukasyon. Murag taman ra mas libro. Ngano nga may labot ang dekalidad nga facility, mga kaigsuonan. Oh. Ngano nga may labot ang safe, mga dekalidad nga quality nga facility. Of course, apil diha ang safe siya nga facility, mga higala. Dili siya risgo alang sa mga kabataan katungha. Bullseye! Alright! Nalaptika na noon. Dirita mga higala sa dugang panato magkakadikaran isgutanan. May mga report di agab, pwede nato subayon kaya ato sa pasudlon. Pero kalong alas 9 natin magkauban po mga higala. Gikan atong natin may interview gikan sa Mawab. Ato na yung hatagang pagtagad karon toon-toon. Alas 9 human sa pabila ka mga pahinunun niya. Toon-toon mga higala. Dirita sa dugang pa mga higala ng mga katikaran. Kalabot gyapon mga higala sa ato ang mga panghitabo sa Pilipinas. Ay matod pa magkakatropa, no? Asa ganito ako ang kuan dere ikatulo nga topic. Okay, di ara mga kaigsuonan. Nagdesisyon mga higala gibasura sa Korte Suprema kito mga petisyon nga gipasaka mga higala Lator ni Israelito Turion kalabot na sa impeachment. Matod pa mga higala sa Supreme Court, moot and academic, no? Mootness. Ngano man? Una, na-approve na ang articles of impeachment. Gani, inapasa na ni sa Senado. Unya, gani, mga higala, nagpadayo na ang impeachment. So, wala na ay kuandilik na siya pwedeng mapugnan mga kaigsuonan. Now, pwede pa man siguro mag-motion, ana, for reconsideration. But then again, mga higala, ang gidesisyonan, mga higala, sa Korte Suprema, sa akong panglantaw, sa akong sabdan, mga kaigsuonan, is dili ang merito sa impeachment. Only on the matter nga kung mag-decide mi ani unsa pa may pulos, no? Nga ang impeachment by the way ika-13 na kaadlaw. Kay lahi man gud ang interpretation mga higala ni Ridon. Ang interpretation ni Ridon ingani nga dili daw fishing expedition, dili daw tinuod nga fishing expedition ang ginahimo sa prosecution kay gani kuno ang Korte Suprema ni decide na mga kaigsuonan. Dili man na mao sa akong nasabtan ha, sa gibasa na ako mga higala, dili man na mao, no? Ang rason mga higala, no? Rason sa korte mga kaigsuonan, no? Nga moot an academic na siya kay mawa na may pulos ang ato ang desisyon ani kung moingon ta nga dili maayo o irregular tong gihimo sa mini trial kunuhay. Mini trial nga they're trying not to say mini trial pero what they're doing is indeed mini trial man. Oh, nya namin nanggawas man sa baba ni Luis Trumismo. Oh, iyon ang Korte Suprema nga ug kana pa ato desisyonan ika-13 naman rong kaadlaw sa impeachment. So, kung ano'y pusron, upog nga na ito ang articles of impeachment, kaya ito aga aginod naman. Unya, gawas pa ni Ana na manggoy separation of power.

0: Oh, so para sa karon, gapadayon ang impeachment, dili na sad pwede makisaw-saw diha mga higala ang Korte Supremo or ang atong judiciary system, atong judicial department. Di na pwede makisaw-saw. Gawas lang kung dunay unconstitutional nga mga prosesong mahitabo mga katropa kana. Pero kanang ilang proseso karon mismo, adili na manghilabot ang Supreme Court mga higala diha or the judicial department nato mga kaigsoonan. Unless no, naay mga unconstitutional dihang mga lakang ug naay mga constitutional rights da mga higala nga maigo, maligsan that are demandable and enforceable. Kana pwede nakamudangop na pud sa Korte Suprema nga Di ba di ba ayaw ng ilang kalaki ni? Ana na siya mga kaigsoonan. Pero lahi ang kang ridon kay matud ba niya dili man na but masabot nga wala gyud mi nag fishing expedition murag di man na mo insulti sa korte gab na abogado ba gid siya gab no abogado abogado man siya lagi no ay noon pod no. Sige, paminaw na to si attorney
1: XFM Katropa.
2: Salamat kami sa Korte Suprema. Malagot po namin tinatanggap ang desisyon po na ito na ibasura yung lahat po ng mga petisyon na china-challenge yung pong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin po nito, lahat po ng usapin patungkol sa mini-trial fishing expedition na kanina nakita po natin, inulit-ulit na naman po ng depensa ay nagwawakas ngayon.
0: Adelang. Adali lang, Representative Ridon. Sa akong pagkahibao, it is because of the mootness. Abogado man ka, ako dili, no? Siguro tama ka. Pero, ikaw, politically inclined. Ako, di man ko politically inclined. Di man ko politiko. Di ba? Kung istorya ko mga higala, walay bias, walay prejudice. Iha kay syempre, alaala man mo dapig sa maygalag mo, daig siya dito sa di mo gina siya mo. Diba? Pamunin ko din nakapait ani nila. Ay, di man kumutuwa kasabot ni kang bright ani, maabogado ba day kag di ka mga higala saktog utok, di pwede magabogado. Okay, kuan dia. Kabalo mo ana. Ning lisuda na ang law school dili para sa tanan. Oh, dili na para sa tanan. Not for everybody, no? Para lang na may glass makaagwanta. Uli ka kabalo mo agwanta na. Manay ginaingon dito kas pahulay partilis.
3: Ayya.
0: Te ko to agwan niya na masabti, di ba? Sa may rason sa korte, mootness. Oh, di na mo decide anak kay tuwa naman na, no? Mag-usap pa man ang among usapay epekto sa among desisyon, aber. Unay mut na academic. Unsa pa epekto sa among desisyon nga inyong papungan or kani or whatsoever. Nga tuwa naman ning lahos na oh, ika-13 na kaadlaw ang impeachment. Pero wala mo ingon dito nga katong fishing expedition, no? Katong issue sa fishing expedition bagay gala. Nasulbad na to. Wala pa.
1: Katropang Arnel Cortez. Inside.
0: Wa pa to masulbad mga kaigsuonan. Gibuguan po siguro si Ridon anang atbang abogado mga higala nga mag ingon siya nganong kuno magsige paggamit anang fishing expedition. Why are you so allergic of that? By the way. Pasag din ang depensa kung gamito nila na kay mo nakita nila nga ilang sandigan. And it is their job nga ilan ang i-push dito in defense sa inyong ginahimo. Mura man po intawon mo manghanggaw nga. Gusto ninyo kamulay, kabalog, balaod, mo istoryag balaod, and then ang abogado sa pikas, muingon na lang, yes, magpapriso na lang.
3: Ay! Ano?
0: Mamang ko na nakita na ako mga higala nga kamada sa prosecution ba? Gusto nila nga, they know the law, sila lang ang kabalog balaod, sila lang ang may execute sa balaod, sila lang mga higala ang kwanya, tanan nilang hiuna-huna, tama, and then, pag mulihok ang defense, ay mali ng ilaha, ay, di na pwede ng ilaha. Siyo, gusto ninyo mahitabo, by the way. Ang depensa, impeachment man kani, kaso man kani. So, ang depensa, dili lang mag-cross-examine, dili lang mag-object, no? tawa pati si Kapunan mga higala naka na napiktosan og batan-on. Diba unsa man to gab si Attorney Christine Ferrer, unsa may nguna Attorney Christine Ferrer? Kanang inyong pagpangita ay og mga pages sa inyong mga dokumento dapat gibuhat ninyo na sa una. Para pag-abot diri sa open court, you can identify according this page 1, lain mabugayo kini si Ralph o Ralph. Magdebate magyo ka Ralph. Malangan man ang debate Ralph kung magpangita ay patag bersikulo. 'Di ba? Malangan ang unsa ganito nga kuno basta giingon diha nga. Ah basta giingon diha. Unsa ganito nga bersikulo gani nga dili ang mga dili ang musulod sa baba nga mapaingon dito sa tiyan nga igawas ra pod. Nga makahugaw sa tao kung dili ang gikan sa kasing-kasing nga magawas sa baba. Nga pangutan ko kasi mong kaatbang ron. Nga SDA. Oh si Ralph, kay kuan man ni si Ralph, SDA man eh. Ah, sa man nga kapitulo be, unsa man nga bersikulo be? Ambot lang basta na nas Bible. Ah, bilin binuang na. Tinuod man na. Oh, tinuod man naman ang ginas Bible nga. Dili ang musulod si mong tiya, sa imong baba, ang imong kaunon ba? Boy makapahugaw sa imong kalag o espiritu. Katong gawagi ka sa imong kasing-kasing mo gula sa imong baba, mao toy makapahugaw nimo. Oh, pero mangutan ka karon teknikalidad. Ingnon ka karon sa kon sa imong debate nga asa man na makita be. Na ora bago may baho po. Nabino ang may muha. Oh. Ba? Mura sa diskaso. Oh, gi dapat you are able to identify in the open court nga According ani nga exhibit kaning naaman diri nakalatag diri di kay anha pa mo maguting kay magbukike magburike at... diha mismo sa witness tawag ana ana pa siging uting kay siging wala nakalas na inyong oras daghan nag ang mga nag Facebook live daghan nag advertise na himo no oh? Daga magna kuan ani kining hinahimo man ning capital karon kami wa na bitaw mi live aning kuan wa na mi live at tangilan ninyo kada alas 4 alas 5 day alas 5:45 gab no ang pinakakaya nato gab 5:45 mga katropa ang ato ang newscast digital newscast pero mabati sa inyo sa radyo no na tay balita sa hapon pero kuan na siya ha kanabang straight news na siya walay comment na walay comment straight news yun na mga katropa balita lang yun na para na sa hapon mga kaigsunan express balita Mindanao so anha niya madungga dili lang mga balita sa tuwa diri may gala sa tung lokalidad kundi lukob sa tibuok isla sa Mindanao mga kaigsunan kada kuan na kuan na hinoon Lunes ngayong paingon sa Webes no Lunes paingon sa Webes pagka Biyernes relax na di na kayo mag-stress. Sir Idol, tinuod yun ng tanan ni mong gisulti. Looy ang mga ginikanan kay sigig pangayog amot. Ah, ganina pa ni, no? Sa kuan pa ni sa eskwilahan. Okay, no? So, sa may gusto di ay mga igalas prosecution. Ganap itong, dili na lang mo gamit ang depensa o anything, may igala nga ilang... Kaso man eh. O niya, kung tanong ninyo, abogado mo, abogado, sad ni sila. No? Abi ni mo, sila Kapunan, magbisu-bisu ra na may gala dito. Ang pinaka-hostile sa tanan may gala kining list nga gugilong.
3: Ayaw!
0: Kinig yun siya pinaka-hostile sa tanan mga higala. Di yun siya, wag yun siya, kalaban yun siya. Kalaban. Kalaban? Niya pa nang litan, huwa na ka, di na ka representative. Magbalik, magkuhan ka, magpractice kag balaod niya. Amigo raman, kauban naman yung muning. Abogado man yung kaka, no? Diba? Kuhan yun siya ka ng inimical. Kontrag yun siya sa tangatanan. Kay wag yun siya mga higalay. Abisag ilaro na lang lagi ilang kaugalingon o patuuhon may higala nga. Ang tanan gihimo sa prosecution, pero ting ninduta.
3: Na.
0: Kunya kini mga tao gatanaw TV, ini mga tao gatanaw cellphone nga naunsa man ni sila oy. Ana ba man sila nag-inuting kaya ang ilang mga dokumento nga naa na diha? Tama ba ito ingon mga igala ni Attorney Christine Ferrer nga? Sunod na siguro ni kay malangan man taani sige pa mo magpangita diha. Oh. Kaso na gud ni, trial na gud ni. Mura sa nasa debate, debate na ni mangita mo. Palit sa kong libro. Pwede na. Naana ta sa aktwalan nga debate, may magkagbalikas na kuha akong referensya tuwas balay na bilis.
3: Ayaw!
0: Alas 8.46 na may galantag nasa tubag managumabal. Sige, para yun. Wala na? Napa?
2: Kung lunsaron po ng laban ay wala na ho sa Korte Suprema, andito na po sa Senate Impeachment Court. At mataas po yung kumpiyansa ho namin na sa dulot-dulo ng proseso pong ito, yung pong usapin ng katotohanan pananagutan ay mananaig. Sabihin, sa dulot-dulo magtatagumpay po ang prosecution dito sa usapin ko.
4: So, sa mandaling salita po kung...
0: Mora to! Mora! So, ang laban wala na sa Korte Suprema, tama na. Oh, tama na dito mo ingon. Ato nang acknowledge sa mga igala ng mga tama nga mga basta tama, tama, no? Wala na gyud sa Korte Suprema, nga naman mutness gani. Mut an academic mga igala. Unsa pa may pulos? Nga mo ingon ang Korte Suprema karon manghilabot pa mi anang mura ba nagkuan bay ba kanang naibaboy nga ipaihaw. Karon naluba na, naihaw na, gikiskisan na. Nya nay mo abot karog moingon nga, uy, ang baboy daw bahugan. Usa pa ba bahog na mo aning gihiwa na magini amo na naman ning ana ba no? So ang desisyon wa nay pulos. No mo nang gibasura na sa korte. Padayon na lang mo diha oy. No? Padayon na lang mo diha total. Of course, garantiya nga walay mga kuan kinibang mga constitutional rights nga nalapas pananglitan sa fishing expedition, no? Dili pa po nimo sila makargahan mga higalag fishing expedition gumikan kay during the time sa mini trial they did not open the BIR box, di ba? Gibalik nila marukoy sang mga amaw, no? Marukoy sa sila, kabalo sila nga ops delikado ni pagmuhabrita ni diri ego gyud ta diri. No, ikaw kita dere. So sige buhat nila, giuli nila. Naghulat sila. O sila gihulatan, naghulat sila kay ang presidente doon na may gahom. Naghulat sila magahigala nga moingon ang presidente dito sa Bureau of Internal Revenue, yes, release that. I allow that. No, for the purpose of para lang sa impeachment purposes mga higala. Ano man, dili ta basta-basta kasilip og record by sa buhis sa tax record sa laing tao. Kuana oy confidential na. Confidential na mga kaigsuunan. Oh, nya barugan gyud na sa kuan nya na may kaso, no? Even record sa bangko na kinatay bank si Crisilo. No, natay bank, natay balaod mga higala, pero na may mga in every rule lagi na mangyo exception, no? So may exception ani. Pero ang ilang gitan aw diri nga marukoy lagi kaayo kay bagtan nila nga na atik-atik sila BIR box. Wa god sito. Susud ato. Wa kay bag sud ato mga higala, mga kuan ra. Pampahulga ra to. So dito mga higala nagkakuan nga na ay fishing expedition na hitabo. Wala man po nila ablihi, no? Wala nila ablihi. Wala nila tanawa. So gihulatan nila nga dili sila mo'y ma-charge mga higala ni anang kung anything about that. Kung dili, naghulat sila nga ang presidente mo'y moingon nga sige ablihi. So wala na sila ay responsibilidad garon. Muabli na lang sila dito. So tawara kang marukoy kayo. Kunya nga nung murag mga suko man sila ang defense mo, buhat pog laing ihang lakang, bitaw. Ang anong masuko man mo nga? Wa tala kunta na to, Negi. Si Kuan? Si Ridon? Sigig birada sa defense. Ang taga-defense, bayo wadyo ko kadungog nila, Attorney Michael Pua ba? Gab, nakatanaw ka sa ilang mga preskon. Wadyo ko kadungog, ang maingon sila nga, di maayo ang diskarte sa pikas. No? Kadungog baka nga nila di sila mo ano eh. Ang ila lang on the merit of the case nga okay naman ang nahitabo ingana mo rin lang isgutan pag magpa press briefing si Attorney Michael Pua di gud sa maingon nga nung sa man to si Luis Tro nga nagtulo mang laway ato no kun sa man tong isa dito nga ni Borot mang ship on ato di kay maingon ana ba ang iya nga unsa ilang nahimo no tanaw niya i-share lang pag abot sa pikas mga higala mo komento pag ang tanawa gigamit na pud sa depensa. The hell you care? Dapat dito ka sa depensa di ay. Kaya... Ikaw na may magbuot o siya gamito nilang estratehiya. Kanya-kanyang tirada na. Abogado siya na sila. May mag-ikore abogado niya. Di lang siguro na siya trial lawyer ni. O, kuan ka ni Puli. Unta ka, ikaw tanah di ha? Kaya para, tanaw na to, og. Di po, kaya ba sinog masermunan mga higala ni Alan? Diba? Ang trabaho ani niya mga higala, murag, na may uban diri, tanaw na kong uban, no? Kinibang mga uban nga representatives mga higala nga, niduso karon sa impeachment, no? Sila defensor, no? Kining, kuan, mild lang sila, no? Makita nimo nga in the first place di magini sila mga higala mga supporter ni Sara kaniadto, ay problema. Mga kaigsunan. Pagabot kang Ridon, Duterte man eh. Una, Duterte. Pagabot yun siya may gala, parang may galit talaga eh. Nagyo yung rage mga musiga, musigang mata, musiga sang ilong, no? So, ang lalim ng hugot, ang laob yun kayo mga higala, yung pinaghugutan mga dapat kumbiktado, kung pwede pa lang, undango na ni, preso na lang diretso. Diba? Ang lalim ng hugot, para may personal talaga. Ano ba talaga? Alas 8:52 na may galantag na sa Dumbag, Panaguban-uban. Sa dugang pa na ito, mga higala, mga katikaran din, eh. Oh, gika ni Aira, no? Ikaw, Ridon, tago na lang karong 2028. Dili makaya si Inday Duterte, Inday Duterte. Dili na ninyo na mapalagpot. Mo gani nga ilang paningkamutan ron. Paningkamutan yun na. Okay. Pila pa lang good karong mga higala. 14 days pa. Butang taon niya. Napay 90 minus 14. Napay 86. Tama ba? Oh, may 86 pa. Kadugay pa. Kadugay pa na. Daghambag pwede mahitabo. Pero daghan pa man kuno sila mga higala witnesses. Muna ingon nila. Baga daghan pa kuno mga higala sa ilang witness. So ato na hatagang pagdagan unya mga higala, kinsa na ilang mga witnesses? Asa na mga higala gikan? No, og tama na ba kahanan ng mga witness kay bisan kanto mga higalang taga Kowa. Naingnan man gyud mga higala ni Senador Chis Escudero nga daghang magbali aning inyong computation dire. No. Abi nila naapa sila sa Congress. Alas 8:53 na may galantag na sa buntag. Sa itong pagbalik, atong sauan gini mga higala, standby lang. No, gumikan kay dunay idang option ka na ito, may higala nga mga iskutanan, kalabot na sab, diri mga higala, smawab. No, ato ning hataga pagdagad doon natin may interview karong taon-taon, mga higala, human lang mang usap, ning pipila ka mga pahinomdom. Oras, alas 8:54 na.
1: Bullseye. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
7: Abot rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang good. Kalipay mo na ako ni.
7: Ay, abot rin mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit
14: sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
16: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
17: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
17: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata

0: PSI.
1: Oras may gala doon tayo. On minuto pasado, alas 9 buntag. Kini ko na sa ito, ganin nyo may gala sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit nyo ni may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Alkaline base ni bay. But pasabot, dili mo habdo si mong kuto-kuto, inig-inom ni mo ni mga kaisuunan. No? Sa mga 1 capsule a day or 2 capsules a day magahigala, bastante na kaina depensa sa itong lawas aron dili-dali may gala kalinturahon si punon o subawan baka labinas panahon karon uwan init may gala di pasabtan unya nga itong lawas mora ba itong puhunan in taon mora in taon ni mga higala itong gadana to o panginabuhi kung masakit ni simba ko lang nako mga higala apektado ang atong pamilya busa ayaw may higala pasagdi ang imong lawas kanunay may higala paggamit sa Santone Vitamin C. Ang vitamin C gikan sa Santone mga kaigsunan. Mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Alas 9:02 mga igalantag na sa atong pagbanag-uban-uban. Ato magkauban karon okay na gab? Wala pa. Oh, si ato ning hulaton mga igala. JR Uy. Roosevelt Makasasa. Mo na itong taga Manay. Waupan. Itong nibaliktad nga ex-Marines nga taga Manay, Davao Oriental. Unya kung mudaog si Sara, unsa pa may naong nimo ikaatubang sa imuhang mga silingan sa San Ignacio. Daga San Ignacio di ay! Oy! Nag-highway ra di ay ni! Yara ni San Ignacio ni! Masin og dakog-dakog offer sa Picas, GR. Mao na mga igalay. Di ba usab bang yun mga igalang tao labi nagkwarta isgutan? Oo. Labi na mga igala kung hulgaon kag kaso, unya inong ka mga igala nga wa na kay kaso plus naapag yung kay kwarta sa mga kaana. Kajut lang mga katropa to sa baka ato makauban karon balikan tara na mga igala naguna mga eskutana na to niya taon-taon ato makauban karon mga igala na nukad gikan sa Mawab Davao de Oro no nga to mga igalang dunay kalang bigitan aning IP days Mawab no si Councilor Jury Donato no cons mayong buntag. Hello. Gabola. Yes. Yes, good morning. Konstama ba akong pag-address sa imo, konsehal?
2: Pwede sa Matikadong. Dato.
1: Dato, Matikadong or Dato. Ikaw sir ang IPMR representative karon sa diri sa Mawab.
2: Yes sir, no, kita ang nag-represent sa ICC's IP sa Tribong Bansaka sa ato ang lungsod sa Mawab.
1: Sige, so madayon na buntagkan mo Matikadong Jury Donato sir na atay hisgutanan diri kining kalabot nining sa Mawab no nga matud pa do naman gyud issue ng gawas nga wala kunoy IP day. Unsa bagyod sir ang kamatuuran ni ini og pasabta lang may labinas mga naminaw ron na may mga daghang taga Mawab naminaw ron unsa man kining IP day unsa ni ka importante og unsa may kasamtangang isyu ni ini karon labi na sa inyong panggamhanan no sa lungsod sa Mawab karong mga panahon na
2: daghang salamat sir no sa panahon nga ihatag ang isyo sa IP Day sa Mawab ni Butone karong mga panahon na gumikan kay una sa Mawab aduna gyud kitay IP Day celebration kabahin sa weeklong celebration sa araw ng Mawab every 11th day of August. So mao na ni ang nabatasan no mao na ni ang kuha nato since kang Mayor Sammy Hampayas, daghan ng mga administrasyon na nilabay, maugyod niya nga ito ang practice din eh, na doon na tayo IP Day.
1: Okay.
2: So, kini nga hitabo karon, dili lang kay karon lang ni nahitabo, last year mausab ni. Every time nga doon ay araw ng Mawab, siyempre doon na yun ay mga preparatory meeting,
1: yes.
2: Doon ay mga coordination meeting. Last year, wala tagi patawag eh. Walay coordination sa ato. Although na IP Day, nga one of sa activity sa araw ng Mawab, pero wala tagi na patawag sa meeting. So, although
1: last year ni siya,
2: although last year, para masabtan sa itong mga katawahan,
1: yes.
2: Last year, nahitabo na ni, pero gisabot namo tungod kay ang bag-ong lingkod nga mayor Mayril Apit,
1: mm-hmm,
2: baguhanon lang sa iyang posisyon basin og nag-adjust usa siya, no?
1: Mm-hmm.
2: So gisabot namo to, so bisan og walay koordinasyon, walay ako manggod ang focal person sa IT activity, so mm-hmm, dapat appeal ko sa mga meetings.
1: Correct. Oh.
2: Pero despite ato ka nahitabo, nahimong nagmalampuson ang ato ang 2025 IP Day celebration ato sa ato ang 66 araw ng MAWAP.
1: Mm-hmm.
2: This time around, nahitabo na sab sir, no?
1: Mm-hmm.
2: Makabalita na lang ko nga doon na yung mga meetings, mga principal, maestro, mga kapitanes.
1: Mm-hmm.
2: Doon na yung mga series of coordination meeting, preparatory meeting. Wala sabtagi imbitar.
1: Mm-hmm.
2: So, listen man po sir, in my own capacity nga, mo-focus ko dito ang tambo nga wala man tayo invitation, napatod po tao gilikadisa.
1: Correct, diba? Correct. Oh.
2: Oh, kaya nga kung iuna-una, nga basin o doon ay special niya pa nag-hisgot-hisgot namo with mayor or kensya din na nga iyang gisaligan karon sa araw ng MAWAP, naghuwat ko. Hangtod nga niabot na ning bulan sa Agosto, wa pa man jud ko gipatawag, wala po tong invite.
1: Pizza 7 na taron, no? Pizza 7 na taron, wa pa jud gyapon.
2: Pizza 7. Nakalugar ko sa Pizza 5 katong Lunes. Regular session namo.
1: Okay.
2: Doon nami committee hearing niya. Kabahin ko sa committee bang maghisgot kabahin sa rerouting scheme tungod aning preparasyon sa araw ng MAWAP.
1: Mm-hmm.
2: Nakalugar ko pag pangutana sa resource person nga nitambong sa session nga ma'am, nawamusta ko ba?
1: Mm-hmm.
2: Unsa naman ni akong IP day nga wala man ko ipatawag sa meeting, wala ko kabalo pilay budget, ana ba?
1: Oo.
2: Siya, ningon tong empleyada na ay dato surod jud kayo. Ingon ani dato ni adto man to imong actually gipantuan na jud nako og staff nako sir ang opisina sa mayor. O nagdala atong amo ang activity design program namo nga mao ni ang among budgetary requirements. So, ang among budget is 200,000 last year. Gusto na ko nga mao lang gihapon. Oh. O niya dito gibalibaran ko sa empleyado kay base daw sa naaprubahan instead nga 600 nga katao, 200 ra katao ang pakanon, ang hatagan o pag-lunch. So, naay para sa mga premyo gipangkaltasan pod. So ni suma total lang siya og around 78,000.
1: Mm.
2: So ningon ko nga ma'am, kung ingon ana, okay mahimo kay maura man kanay hatag nga budget. Sa akong una-una sir, gigo na nako na tungod kay we have enough budget nga i-counterpart namo sa LGU,
1: okay,
2: para mas mabalukon og mas aligre ang IP Day,
1: mm-hmm,
2: no? Natay mga pundo din na nga gi-alukar.
1: Mm-hmm.
2: So, dito ko karon sa binyo.
1: Okay.
2: Ningon ko, ma'am, ang tanang activity naa sa Megatent.
1: Mm.
2: Pero ngano maning ang IP Day dito manibutang sa Lorenzo Gym, nating klase ang mga bata, maninggit bayami, pangyakanta.
1: Mm-hmm.
2: Makadisturbo ta sa mga estudyante, ingon ko.
1: Mm-hmm.
2: Di, ningon si Ma'am Maika, abot sa pilido aning Ma'am Maika nga halaga to. Ako sa ning i-refer kang mayor, kang admin ha. Iko palihog ko ma'am nga dili mi didto kay mura ra man puta nag-scratch. Oh, na ang activities migatin kay tuwa mi dito speakers. Oh, mura ba ta sir ba og usa ka pamilya nga nag-alirong sa usa ka kananan.
1: Mm-hmm.
2: Although gitagaan tag plato na isudan na kanon, pero dito tapakan on speakers lamisa, mura ingon ana ang dating.
1: Mao.
2: So, sa tinuod lang, gibati jud namo ang diskriminasyon.
1: Yes, yes. Oh.
2: Ramaingon sila nga walay diskriminasyon. Oh, sa manawa, manggaling diskriminasyon, but part nako as IT representative, gibati nako na.
1: Mm-hmm.
2: So, ingon siya, nagulat ko, kaya ingon man siya nga, i-refer niya kang mayor o kang admin. So, pass forward ta, after sa among regular session, i-proceed ko sa among opisina sa Nuevo Iloco. Kay nagpatapok ko, actually sir ha, nagpatapok ko sa kuha mga tribal leaders. Kay batasan din ako na nga mag-preparatory po may meeting. Kaya di ko gusto nga magbalutos panahon sa actual na nga celebration. Na anak ko yung mga committee ba po niya ipang-assign. This time around, nanawag kong balik si Ma'am Maika.
1: Mm-hmm.
2: Oh, nanawag sa akong sekretary, sa akong treasurer. Unya, niingon siya nga dato, sorry jud kayo ha. kay dili gud mosugot si Mayora, si admin nga sa Mega 10, dito lang gud mo sa Lorenzo Gym, kay naa namang gud daw naka-schedule nga kuan ito, ikaw ba mo ako'y mahimo.
0: Okay.
2: Ako'y mahimo ana. Utana ko siya babae og cellphone. Kay dili man to akong cellphone iyang gitawagan. Ang sa ako mang sekretary dito, dito ko na ko sa akong treasurer i-stop ang cellphone. So nagpadayon mig meeting karon na sir, no? Sir. Sa pangalan ni mo
0: Arnel, karon? Arnel.
2: Sir Arnel, no? Ni siyempre, transparent man ta sa ato mga kauban. Ako silang giingnan nga wag yun tayo mahimo. Nanawag karon ang taga-tourism, taga-LGU, nga dili mo sugot si admin mayor nga didto ta sa Mega 10. Butang na sir karon nga gikahiubos sa akong mga kauban. Actually nang hilak ang ako mga tribal chieftain nga babae, gibati nila ang kahiubos kasakit sa sitwasyon. Oh, daw as presiding officer gipaistorya nako sila unsa man ang inyong plano karon. Ta wa man ta mag wala man may mag question sa kwarta nga gihatag tungod kay we have enough budget, no, natay dakong pundo Sir Arnel sa ilang 78,000 mo counter ko og 500,000 unbag nga panudlan na namo nga mauna on tatoy amo ang isgutan pagpahat-pahat yun unsaon namo to pagkuan, no, 500,000 na unbag. Solicit nato sa ato ang mga quarry operators, at mga stakeholders nato. So wala tayong problema sa kwarta, sir. Wala tayong problema.
0: Okay.
2: Ang problema karon kay ang atong konseho sa tribo sa Mawab, minisidar nga puslan man, nga murataog itsapwera, dili na lang ta mag-celebrate og IP Day kay sakit sa buot, nga murataog itsapwera, dito na nato ni gasto ng ato ang kwarta, di na to hilagtanang sa LGU, karong October sa Iframan celebration.
0: Pero dato ako lang putlon sa kanako dato ha, kay nakay dunay gipagawas, no, I think bag-o lang, no, nagpost karon sa Facebook og amo to nakabasa na kaani nga naay pagpaklaro si Mayor Myril Apit ninyo siya nga wala ko nay kamatuoran ang kuyaw ning iyang post kay nang lupad ko no nga impormasyon nga walay IP Day sa atong celebration sa naputol ga pareho ko ga kuan. Halika na to si Dato, Jury Donato, no? Para ma once and for all, ma-clear out. Kay Luoy Bonin Town, mangluod ning ato mga kaigsuunan, mga igala sa IP. Okay. Dato, yes, naputol. No? Ako lang balikon, Dato. Naigipos, gipagawas karon si Mayor Myril Apit, niya, gipaklaro niya, nga naa daw, IP Day, unya, gusto niyang ipahibalo nga ang karong August 11, 2026 ang IP Day sa Mega 10 New Terminal, isip kabahin sa official ko nung programa. Nabasa na ba din mo ni Dato?
2: Yes, nakita ko na Sir Arnel, no? Nakita ko na, pero kanang ilahang ipakita karon nga schedule sa Mega 10, ulahin na na sir, ulahin na na, gisirado na nila. While nag-meeting ni gisirado na nila ang among hangyo nga kuan, dili man gyud sila musugot. Ano na ang gitawag sa amo ni Ma'am Maika na dili na gyud musugot kay nana kay schedule. So, kung do na gyud unta di og do na lay ka usaban unta, dapat nagpadala silang tao sa opisina og nag-isgot kabahin sa changes. Ang tanan mang good sir, walay coordination.
0: Walay coordination, no? Bisa gani nga ni Dutch, no? Dapat gitawagan. Dapat gitawagan. Kaya kay, lain bukay nang diara sa Facebook po i-post nga. Murag di-informal man kaayo. Diba? Dapat na i-communication official.
2: Mabitaw na Sir Arnel, no? Sakit sa kamu ang dugan sa mga IP leaders. Nga, ingon na niyon da ba nga, dapat plastado ang tanan. Hindi man ni mahitabo Sir Arnel kung kung anong ta ilaming giinbitar. Kung
0: correct.
2: Kung alanganin sila nga kumutambong kay ingon sila busy ko, pero wala may busy sa mga responsibilidad nato diya sa lungsod. Dili unta ni mahitabo ning tanan karon. Karon moingon sila nga sa Mega 10 man. O sumay pong Mega 10, pero wala mo nag-coordinate na mo nga gi-transfer rin nila sa Mega 10.
0: So wala mo gipahibalo nga Mega 10 na pod. Sa ato
2: wala ba? Wala mi, nakabalo lang ni Sir Arnel, no, sa post lang sa social media.
0: Uy.
2: Pero walay proper coordination sa amo sa opisina.
0: Kana ang pinaka di maayo ba kay pananglitan og nakahukom ang ato mga kaigsuunan sa IP nga ipadayo na to, pero dire man ang lugar nga giset sa tuwa sa gym. Ah sige, rita sa gym. Unya gibalhin naman po dai nila dito sa Migatel. Sa ato pa nanay duha hinuon ka selebrasyon sa IP day karong mga panahonas mahob. Kung mahitabo.
2: Actually sir, wala na ni kasabot eh kay una Lorenzo Gym.
0: Mm.
2: Ikaduhang gawas na makita nato social media Mawab Gymnasium.
0: Oo. Oh.
2: Unya kining ulahi karon Migatel basad.
0: Unsa
2: man ning IP? Unsa day ning IP? Baker learners nga pwede lang ibalhin-balhin bisang asa.
0: So as of this time dato, walay communication gikan sa mayor's office or mismo si Mayor Apit sa imuha regarding sa final nga venue nga anha na kuno himuon sa Megaten.
2: Walay bisan isa nga nag-reach out sa ato ana sir gikan sa LGU. Balik ko na ko, walay proper coordination gikan sa mga meetings, wa ko gipatawag as focal. And hangtod ning mga panahon na walay bisan isa nga ni-reach out sa ato ana.
0: Nalibog lang ko sir ba kay IP Day supposed to be ako, admittedly, muangkod ko ni mo IP ko. Pero wala na nako na ginakuan kaayo. Kaya akong ginikana, akong inahan, diri taga Panangan. Pero sakop na sumako, pero mansakang dako. Naglibog ko ba? Unsa may activity? Unsa yung activity? Wala man mo gamiting. Unya, na ay IP Day. Mag-usa, walay coordination. Kisa may mag... Kasi magpahigayon sa activity, unsay activity, unsay buhaton dito, mag-unsa man. Kana, sir?
2: Actually, sir, kanang imuhang kahingawa ko na, pero naana lang may kinaugalingon na initiative na ipaslak na lang.
0: Hmm.
2: Gani, ako nga rin ipirita nga ko ang istorya na wagan ito kabalo pinoy budget sa mua. Wala coordination eh.
0: Mm.
2: Pero na nga dili nila ikakuan, kusunod nga, mao na ang among pagbati, gumikan na sa ilahang pagdala sa amuha. Mm.
0: Sa inyo ha, Dato, na on your end, as IPM arog sa kuan, sa indigenous people na to, na amoy giandam ng activity?
2: Doon na nami kaugaling ng activity. Kaya mauman yun na ang na-practice na mo. Kami na mag-plaster sa mga activity.
0: Oo.
2: Ang programs.
0: Yes.
2: Ihatag lang na mo sa opisina, sa mayor's office. Oo. Para ma-type, ma-appeal dito sa official program.
0: So nahatag, na-appeal ba ni? As far as you know, na-appeal ba ni inyuhang andam ng activity na incorporate ba ni sa activity karon sa lokal nga panggamanan with the office of the mayor?
2: Wala kay wala po sila mangayo nga mao gani nang naglisod ni sa una mo pagsulod kay bisan gani invitation lang sa meeting, wala maglisod ni
0: sa ato pa mahitap dadaunay da kung posibilidad nga posibleng mag IP day sila pero walay IP nga mutambong.
2: Actually mao manay anunsyo karon ni mayor gani gibitar nila ang regional director. Originally, i-invitar po na ko si RD ana nga time.
0: Oo.
2: Dugay na. Nga mutambong anang pizza onse. Kasi bakante si RD ana eh. Lumikan kay sa mga meeting na mo ni RD, akong giingnan nga, RD, kindly i-reserve ang 11 ha sa Mawab na. So, kung ingon niya na, magpadayon sila despite sa mong deklarasyon, well, ilan ang katungod no, sa LGO, ilan ang katungod, pero dili na mo na ilhon na legitimate IP Day celebration considering na dunay deklarasyon ang IPS, the highest governance sa tribong Mansaka, nga walay activity.
0: So final, final lagi na, Dato, walay, why activity? No, karong pizza 11 sa Agosto, why activity nga ipahigayon ang tribong Mansaka sa Mawab?
2: Oh, walay activity nga himuon ang tribong Mansaka as far as the IPS is concerned. Pero kung doon naman niya himuon din ha, initiative na sa LGU, ilay po na.
0: Kung sa pagka nga tribo ilang gamiton?
2: I don't know. I don't know. Mansaka, Sir Arnel, no? Kaya naman po na sila yung mga supporter.
0: Ah,
2: at
0: tuloy
2: sila. Mo rin naman ko din nanimahong politika. Nanimahong politika.
0: Yes. Muna akong, excuse me lang, kadali lang, Dato. Muna ako na bantayan. Kay even din sa post ni Mayor, naaman ko yung mga naka-highlight din yung mga pangalan ng mga gobernor. Ako yung problema na, no? Pero, kabalong kaon sa'yo makabungkag na itong mga IP? No? Ang makabungkag na itong mga IP, kinig yung politika. Nga dili man unta dapat ni da sagulag politika ni. Kaya in the first place adlaw ni sa IP, klaro anang pangalan pa lang daan IP day. So para ni sa IP. Nya mo na ko natimahuan pud nako diri ba nga dako naman gud kayong lambo na kabutang diri ba?
2: Kalam in fairness sa Arnel, Sir Arnel.
0: Yes sir.
2: In fairness sa ato ang mga politiko, wala tay kwanda, especially sa ato ang Langdong gobernador, ang atong kongresista John Sinisa. Kay naga ni pud na sa gihimo namo nga program.
0: Yes, yes.
2: Nana din ni sa among gihimo nga program, invited na to sila. So wala koy question din ang dapita nga manambong sila kay invited man gyud sila. Sa mo ang activity gani, sa mo program na sila. Muhatan sila og mga mensahe.
0: Okay. Sige, so lastly, ako lang ipauta na usab, wala activity, wala mo ipahigayon nga IP Day karong August 11.
2: By virtue of customary law listed sa tuang indigenous political structure, wala tay Indigenous People's Day or wala tay allow ng kalumunan na pagpasiugdahan sa tribong Mansaka o sa lungsod sa Mawab.
0: Okay, sige. So, salamat kayo, Dato Jerry Donato, sir, sa imong panahon. Gigahin ka namo diri sa XFM o Mayong Buntag.
2: Salamat, sir.
0: Yes, sir. Alas 9.22 na mga igalantag na sa Tubag Managubanuban. So, unsaon na naroon, Mayor? Mag-IP Day mo nga wala ang IPMR. I mean, wala ang kinad manang bagang grupo mga higala sa IP. So, ana? No? Naadjud, daghan po Mansaka ang mag-attend. Makita na to na. Pero nga ni Manggodbay, no? Unta, kung unsa man ang di ko manghilabot ang inyong politika, no? Kung unsa man ang nagbangi diha, ana pa si Dato? Aminaw na siya? Okay. Kung unsa man ang mga higala nagbangi diha, Mayor, Panalitan, padapli na, no? Dili na to. Dili kay, biskay kita ay enhance lungsod, mo'y kita na no'y mahimong hinungdan nga mabahin ang tribo. Dapat ato mga kalumunan ta na mga Mansaka, Pastilan. Dili dapat ingon ana. No, dapat nagkahiusa. Kay paunsa pa mulungtad ning ato ang indigenous people ug unsa bisag unsa mga higala nga tribo. Paunsa pa nimo lungtad ning atong heritage kung diha pa lang daan baga higala sumo activity mabahin ta. No? A basic courtesy man siguro na may IPMR. And I believe may higala. Lihitay mo man ng IPMR. Ngayon man po, Mayor, nga bisag communication na lang, di ba po mo kapadapod? Wala mo yung papel di ha? Ha? Bisag basic courtesy na lang ba? Tawagan, no? Kay, una na akong giingon, dapat pas sa mga naisusama ni ini mga activity, ipadaplin sa naamoy pagkasinabtanay o doon na kay personal nga differences, ayaw sa nag-apila. Ang importante din, mahiusa ang katawahan kay mo na purpose nga nung naaka di ha? Nung na i-gobyerno in the first place. No, gisabot man kanila atong kuan di itong unang panahon. Nakalabayng tuig, gumikan nga kay bag upa. Pero karon dili na pwede nya. We cannot continue may gala nga divided ang mga tao. Una nga kung magkahiusa na ay kusog pero magbahin-bahin mga higala. Tanan ta diha.
3: Bullseye.
0: Bisa naman lang sa pagpanawag, bisa naman lang sa pag-inform. Okay, mahog man pugway batasan, good, no? Nasayod man ta, okay, sige, kamo na sa local executive. Pero, basic courtesy ba? Kung sa Bisaya pa, kanabang basic rang pamatasan ko na. Nga, IPMR, ikaw may IPMR, no? Unsa may activity diha. Wala balay respeto, mga higala. No? Mura na good ka ng... Ingani na example, oh. Ingani example, mga higala. Magpistas barangay. Inigpistas barangay, ang taga... naasa side sa gobyerno, naas barangay, dili na kabuot-buot, labas-labas na lang, maingon, mga higala nga. magpadisco ming tibuok simana, no? Mangutana na sila mga higala dito sa taga-Kapilya. Dili na mangutana dito sa protestanting simbahan, di na mangutana dito sa ugnay Muslim, di na mangutana dito nga naman, dili man sila gapista. Ang pangutana on katong gapista. O, usa man to, katong Katoliko, pangutana on tong GKK. O, unsa inyong activity? O, kay inyo man yung pista, kami makisakay rami. O, unsa man inyong activity? Kay makisakay mi, no, magnaasad mi buhaton, no, ingani, pero magsabot sila. No, basic na kayo na may gala sa barangay na nga itong giingong sit-up, ha? Pag mayingon tag IP day, adlaw na ni mayor o adlaw sa IP? Adlaw siguro sa IP na. Bisang ka mo. Oh, yung mga adon mga mansaka yan yung kanak. Oh. Oh, si mga mansaka yan yung adon. Oh, mga taga-andili, mga taga-wain ka mo, taga-panibasan. Oh. Pag mayingon tag IP day, kang kinsang adlaw? Kamiyor o sa mansaka? Mansaka man ang tribo niya. Sa kamiyor o sa mansaka? Inyong adlaw. So dapat mag-iusa mo yung magbabagbahin-bahin diya. So basic courtesy, ipanapli ng politika, pahibaw, unsa inyong activity, mag-iusa ta, and then pagkahumana ng unsa diya, hala. Bahala na mo. Iba? Anara? Karon. Na ikausaban, no? Pagpaklaro sa tanan. Kani pa siguro mga higalay angay aksyonan siguro ni mga higalay. Kamu mga kurusista na minaw ron. Buhati rago ninyo ni balaod. Binga ka ng mga official nga mga pahibalo. Labi na mga higalay on the part of public official. Elected public official. Di lang basta-basta i-post. Mukun, makiklumba naman sa munamong mga media nga anhami magposa. No? Iglumba naman sad mo na mo mga igalang naas media. Oh, magpaklaro sa tanan, walay kamato. Okay man na siya mayor, pero ang concern mangud ani is IPMR. Unta mapisa mapadala na lang silang suwat bitaw or email ba kaha ba no? Nga yeah, mo ni nay tabo, ayan na mo pangluod. Ayan na mo kalain na mo. Dili na madayon nandito mo Lorenzo Jim. Balik mo diri, no diri ta sa bigatan pag-usa ta kay araw nang nabunturan. Ah, nabunturan na ba yun noon? Mawab! Adlaw na ito ning tanan. Padaplin sa nausa na ito mga differences kaya mag-iusa at isip po sa kakatawahan. Kana mo yun nindot? Dili kaya na Ramos Facebook mag-post niya. Ang gadala sa ito mga kaigsunan ng IP. Mga kaigsunan. Wala man, hindi po mo basa o kuan? Hindi mo basa mga higala o Facebook post? Hindi, makabalo. Oh, abli ang atong linya karon, no? Abli ang atong linya kay na may pagpaklaro si mayor sa Facebook, basig pwede sag mo paklaro diri sa ato ang kuan, no? Sa ato ang mga higalang programa. Unsay pagpaklaro aron nga ang atong tuyo diri ha dili mga higala pa nagbahin-bahin. Aron may usa magkasinabot ay no padaplin sa na mga differences mga kaigsuonan, pero nakahukom na mga higala ang mga kaigsuunan pagbanguna usab ni Dato Jury Donato sa IPMR mga higala sa Mawab nga wala sila activity mga kaigsuunan. So mo si may tabuan na IP day nga way IP no ay, tanan mga higala pwede magunta mo ingon nga namay daghang IP no isang ako IP ko no pero ang pangunta na kisa man tong itong kuan ba no katubang lihit ni mong grupo ba nga mo inagdaba nga nagrepresenta no kay kining atong demokrasya representative democracy manguta no naay atong tahuron nga nga pundok nga mo inagda sa atong tingog dili na tingog partilis lahi na nagda sa atong kausa mga higala dili kay pwede kitang tanan mga to dito kita tanan representative dili na representative ang tawag na mo ganang gitawag nga IPMR kay Indigenous People sa manang M ana mandatory representative ana tama ba oh kay ang atong gobyerno ang atong plastada mga higala sa demokrasya sa Pilipinas representative democracy no representative democracy so dili na kinahanglan kita patanan may di man pwede nga kita tanan dito ang representante na aramang giusa or grupo mga higala nga magrepresent sa atong cause o muna kuna na ay lehitimo. Oh, bisa pag mamutang tag 20 kabuok o 100 kabuok IPD ha. No, kun dili na moy lehitimo nga representation mga kaigsoonan, wala gyapon ay pos. No? Ato ra nang buot-buot. Pusa! No? Na may number, murag na yung number si Lar, ka Mayor Gab. Tawagi daw si Mayor, no? Kung pwede ba niya ning matubag. Na kay number Lar? O tawagi si Mayor kay. Pasi may ngon sila nga, imo naman ang gibanatan si Mayor, di man sa di man nas pagbanat. Sayon da gyud kay mga higala ang kuno na tubagun ra. Di ba? Pero pag dili sila motubag mga higala, kining akong tingog taas gyud ni daan. No? Pag nai-issue, taas gyud ni daan. Anything may higala, taas gyud ni akong tingog. So ayon ninyo i-construe nga ng komentaryo ko pangutana man na. Oh, puta na raman na mga katropa. Alas 9.31 na may galantag na sa tubag panagubanuan. Di isa kumukomersyal, hulato na ko. Hulato na ko nga makatubag mga kaigsunan. Kaya para, o si purpose, para awayon sila. No, that's not, dili na may purpose.

Kaya di mabubiding magtaman mahulat ang alauna sa ilan. Kay og naa sila kinabuhi nga gigabisihan, naa sa tay ato ang gigabisihan. No? Ina lang sila. Nga dili magtuyok ang kalibutan sa nato sa ila. Kay alang-alang mag magtaplan nila ni ato mga commercial direct ato silang paabuto nato alas 12. Alas 9:32 na, pero abli gihapon mga higala. Pero mo lagi, gusto mo magpa-interview, pwede karon. Karon nga, taman alas 10. Pag dili, Sabado man og mawa, agad may Sabado. Pagka Lunes, pwede. Or pwede po nga karon, unya-unyang hapon, na mas katropang lar, pwede mo adtuan or interview social media. Kay ganahan man mo social media. Pero muhang nyo, dili lang ka mayor o dili lang sa uban nga. Sa tanan mga higala, if na yung mga ingani, bay, kindly, na may papel, no? Na may kuan kindly ano course through proper communication ayo mo pag may ra ning atong lungsod nya mabahin pa na unsa na may taon mo Bullseye ili nga na unya dapat ang ato pagdumala mga higala no inclusive no inclusive kay ni man jo isa mga higala makapat na, you have seen it bisag sa nasod nato ang gyud makapabungkag nato mga higala politika. No, ayaw sa anak kay kanang politika adto na niyo na buhatas 2028. No? Ito na kanang politika adto na may gala prior to the election na banat. Pero sa panahon nga na nerbisyo ta, kalimti sa nag-unsa mo kinsa mo, no? Diretso magkahiusa para magaygala sa kalambuan. Kay kung kanay buhaton sa ato mga opisyal magaygala sa bisan asang lungsod magaygala og syudad sa tibuok kalibutan kalibutan Pilipinas ra di ay hayahay kaayo mga higala ang mga tao ngano man ang politika tuwa ra dito mga higala na confine lang sa campaign period tuwa lang dito pagabot na nga nanaog na naguba na di man ta pareha og partido di para di ta pareha kuan prinsipyo baruganan pero nag-usa man tas pagpanarbaho ron adi pwedeng pihigon ta ka di pwedeng i-exclude ta ka dapat inclusive ni atong pamalakad ayo sa kog awaya ay sa kog kuan na kay paningkamutan nako nga ang tanan natong pagabuhaton diri maapil ang matunol ang kalambuan para sa nangkatawan. Kung mao na mga higalay pamalakad sa tanang mga lungsod o syudad Pilipinas, pagkanindot, siguro sa Pilipinas. Sige, again, abli ang among linya, mga katropa, no? Hulaton ako, taman alas 10 lang, pod kay di pod pwede og amo sa ning pasagda ning amo ang kuan. Napatay commercial sa alas 9:30 gab, or diretso ko, paabuto na ko sila, naa, 9:30 na itong ads, wala. Wala. So, diretso ko. Oh, sige. Musangko ko alas 10, hulato na ko si ang kuan sekretary ni Mayor kung makatubag siya. Pero pwede na ito, basahon eh. Basahon na ito ning kuan. Para, kuan, bisag wala pa sila mutubag, at least, kung mauman lang gihapon ilang itubag, at least gibasa na ko. Oh. Matod pa mga higala sa tubag diri, pagpaklaro sa tanan. Walay kamatuuran ang nanglupad. Nanglupad yun yung mga impormasyon, no? Nga impormasyon nga walay IP Day sa atong selebrasyon sa 67th araw ng Mawab. Gusto na akong ipahibalo sa tanang sa tanan nga dayon ang IP Day karong August 11, 2026 sa Migatent. New Terminal, isip kabahin sa atong opisyal nga programa. Atong gihatagan og dakong bili ang atong indigenous people og ang ilang kultura, tradisyon og kontribusyon sa kalambuan. With capital Lambo, L-A-M-B-O. Alam mo na yan. Malipayon usab kitang mudawat sa pagbisita ni Board Member Albert Camana, Governor Raul Mabanglo og Congressman Jong Sinisa nga mutambong og makiguban sa atong mga kaigsuunan sa IP community. Busa, atong likayan ang pagpakalat og dili tinuod nga impormasyon nga mamahimong makahatag og kalibog og panagbangi. Ang atong tumong isip usa ka lokal nga pangamanan mao ang panaghiusa, respeto og patas nga pagtagad sa tanang sektor sa atong lungsod. Sa bag-ong Mawab, walay gipasagdan og walay gilai ginalain ang serbisyo og respeto para sa tanan. Kita-kit sa IP Day karong August 11. Ogi ka ni mga higala sa FB post ni Mayor Myril Apit. Bullseye! Bullseye! Okay, so hopefully ma-interview na to mga higala kanang kuan, no? Dire sa atong programa

0: mga katropa. Abli ang atong program, mga kaigsunan. Alang ka Mayor Myril Apit. Mayor, no? Alas 7.37 na may kalantag na sa tubag ba na kumanuman. Sa sa dugang pa, mga ikalan ng mga katikaran.
1: Pusay, kauban, sikat tropan, Arnel Cortez. Pusay,

0: Alas 7.38 na, sige. Wala pa. Negative pa. Napadaygi atinan daw nga sa to. Groundbreaking. Sige, kung po mo sugot sila, pwede man mga higala nga atong atuon karong hapon. No? Kay murag di ko maapas sa alas 10. Pero pwede mga higala karong hapon. Pero until kuan lang po, di po na ka-interview na og mga 5 PM kay mamagunay patakaran, no? Diri sa amuang istasyon, no? Sa amog yun ang network, gumikan kay SDA, mga higala nga to ang network, no? Ako di man ko SDA, pero I need to, ano, to follow, obey mga higala ining patakaran sa network, mga kaigsunan. Okay? So, pag alas 5 sa hapon, pag sunset, dili na pwede mudagan ang patrol. So, pwede pa karon mga higala, mga alas, alauna, ano, pwede na. Inala ninyo, ha? Kaya, huwag din maapas ron, mga katropa, abli hangtod hapon or sa Lunes na mga kaigsunan. Saan naman sa Lunes? Pizza 11? Mauna? 11 na? Di pa. 10? May panahon pa. Alas 9.39 na may galang dag na sa tubag pa nagubaduban. Nandiri na takaroon mga igala sa pila na lang nabili na kong topic, Gab. Kuan na lang? Usa na lang, no? Usa na lang ba ang nabili na akong topic? Topic 4 na lang o kining kang Bato de la Rosa? Murag bastos nung kamot ni mo. Bandamay nga kamot na. Alas 9.39 na. Okay. Arita baga katropa sa padayon ta sa impeachment. Okay. Doon na naman, kisa na may testigo inyo nakita. Si Matibag. Sa pato si kalimutan ko tong pangalan atong uban, no? Si katong eksperto nga nagtraining og 2 weeks. Sa pato mga santilmuha to. Oh. Yeah, si Wamil, nya katong naibag-o karon katong nagsigig pangukting kay mga higala sa kuan ilahang dokumento. Unya na mga problema sa documents. Naayway mga notaryo. Naayway mga pirma. Unya lately, katong kang attorney Wamil, sa COA Ikpaw, mga igsoon, dagag discrepancy, gani mismo ang Senate presiding officer na kabantay. Naay discrepancy daghan. Ang total di mao, mga kaigsoonan, no? Naay mga kuan. Mga kumbaga discrepancy ang mga higala na nakitaan. And yet, huwag mangutana ka mga higala, maminaw ka sa prosecution, no? Mingon mga higala ang taga-prosec nga di basta-basta ang ilang mga higalang mga giyag-giyag ng mga impormasyon sa ilang mga witnesses. No? Mura ba ginasulti sa ato nga pwede gani, kini pa lang nga witness, wala na, klaro na kayo. Abin mo ba kung kuan ka, no? Kung no, ang politika man gud ni. Pero kung abogado na mga higala, inabogado gud ba nga kuan? Kung naa man ay pananglitan on the merit of the case ba? Dili gani ka based on the CPRA mga higala, based sa kanang ilang bagong kuan, no? Kanang Code of Professional Responsibility and Accountability mga kaigsuunan sa mga abogado. No, dili gani ka pwede mga higala mo pasalig anang imuhang client ba nga daog na ta. Kaya kayo ni daog na ta. Ayaw ka balaka daog na ta. Dili pwede na oi. No, dili pwede na. Tanaw nimo ang meritos kaso and then dili ka mo pasalig sa imong kliyente nga daog na ta. Ayaw na, ano, kontrolado nimo ng utok sa judge. No? No? Buhato na to ang atong natay proseso, sunod ang proseso, ingani. Dili pud pwede nga ang kliyente mo'y mag-dictate kang lawyer nga attorney, mo din buhato na to attorney, mo ni atong buhato na attorney, kani, dili pud pwede. No? Oh. Kung naanay desisyon, mga higala, di pud pwede nga si attorney pud, mo magbuot-buot pud. No? Nga, moingon, mga higala, ang client nga, di, mudawat na lang ko sa desisyon na attorney. Dili, mag-file ko kong motion, mag-file ko kong appeal. Oh, dili na pwede po. Hindi man na imuhang kaso, katuman ng imong kliyente, ikaw lay abogado. Oh. Ana na siya. So, kung inabugado gyud, may gala, kanang ginabuhat nila ridon, mga kaigsunan, dili na siya, kuan? No, dili na siya, way ayo na, kumbaga ba, way ayo na. Oh. Dato Jerry Sisbino, maayong buntag niya. Katropang Arnel, pangutan na kay Dato, eh, no, karoon pa man ako nabasa, Dato Jerry. Kay IPMR, magko diri sa Duhali, kung naka-ordinansa ba ang ila IPD, kay dapat mupasa sila activity design. Naka-ordinansa man na, kay ginabuhat naman nila na dugay ng panahon. No, alas 9:43 na mga higalantag na sa tumbag ba nag-uban-uban. No? Okay, padayon sa unya na nang kuan kung mutubag karon gab maayo. Okay, padayon ta. Kana ginabuhat pa nang litan ni Rido nila mga higala magpa-preskon dayon. Mura ba ginapasaligan because ang dala man good karon, ang dala sa representatives, no? Mga tao. No, ang ilang kumbaga they are acting on behalf sa mga tao, no, sa Republic of the Philippines, murag og although di man gud lahi man gud ni mga igala kay so generous kung tawago nila, no? A class of its own, may igala kining kaso pod o kining tawag ni ini kining impeachment case, mga igala, dili ni civil case, isa ni criminal case, no? So pero kung imong tanahon mga igala sa administrasyon man gud sila, may mga tanahon, kung ikumparal na to, but just for the sake of this discussion, no, ikumpara na to, magkakaigsuunan, nga, di ba sa kaso sa kuan, uy, na yung mga mansaka dahil diri, oh, dahil lang, asa naman, hindi naman yung dahil lang, si Kalilong, o si Lutok, di ay, salamat, Rilin Navarro, memorize yun din mo, ah, Merlinda Almoralde, hadlock si Ridon, sa fishing noose expedition. Basi mabigwitan daw iyang ilong eh, no? All right. Sa pananglitan bagay gala sa criminal case, no? Ang kalaban nimo pag ikaw karon mga higala diha ang akusado. Ang kalaban nimo dili na lang katong biktima, no? Ang imo kalaban diha mga higala is people, no? People of the Republic of the Philippines or people of the Philippines mga higala. Ngano man? Adahan na pa explanation na sa criminal law na. Pero ngana lang, no? Diha lang sa tataman. Now, ari sa impeachment, although din mo siya makumpara kay lahi sa siya may galang ako, lahi sa nga class, no? Pero, kining House of Representatives, daghang ko kayo sila. Oh. Unya, kini sila na ay mga tao nga girepresentahan, no? So, di ba po ka makaingon they're representing the state, no? Or the government, nga naman, muyungon kagbipisara mga igala, o tutalon sa ilang butante, mas daghan man po mga igalang butante si Sara. No? 32 million gud iya nya matag congressman usa-usahon na to di man kaabot may galag 200,000 ang buto ng uban. Di ba? Og tuyoon gyud nato mga higala tingali og atong ipadayo ng aguanta partiles mulusot pa kay siguro. Ha? Mulusot pa siguro na mga higala. Bullseye. Nan. Kini mga kaigsuonan, no? Sa ato ang mga abogado maguni sila ba? La Redon, no? Der Luistro sa prosecutor. Pero bag ang mga tao magu ilang girepresent, no? That's what they're saying. Sa Pilipino ni, para ni sa Pilipino. And then mura kita ilang client, no? Kita ilang client nga dili client, no? Pero ginapasaligan ta true press con nga panalo tayo. Nga, kung ikaw client ka ron, kung ikaw client ha, and then, sige, ang kagingon may gala sa mga abogado, panalo tayo. Pero nag-attend ka mga higala sa hearing, o kay baw ka nga, sa panalo tayo nga itong witness na ito kayo na galutok na mga mata. Ito, eh. Anyway. Granting ha, just for the sake of this discussion, but this is not the legal, just only for the sake of discussion, mga higala. Kanila ang discussion. What if kita ang client, mga higala, ni mga abogaduhan eh? Oh. What if kita, sa patong ni Andar, mura magnamay ni Suyop niya? What if kita ang client, ani mga abogaduhan, ni mga higala, and this is our case? No? They are representing us, mga higala, and the defendant, kung sa civil case pa ni, no? The defendant, mga higala, is the vice president. Oh. Unya, what if ang press con is a way of telling us, mga higala, nga, panalo tayo, ang lakas ng laban natin. Panalo tayo, ang lakas ng laban natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, that's actually the essence of press conference, mga igala. That's essentially what they're telling us. Okay na may, kanag kusog kaya mong kuan, dami naming napatunayan ngayong araw, di ba? Si Chua mo ingon ana, si Depensor mo ingon ana, kisa pa na ilabas, si Barbers mag-apil-apil pa. That's essentially what they're telling us, di ba? Nga, panalo tayo. So imagine yourself being a client of a lawyer. Imagine na imong kagalingon, nga nagkaso niya kliyente ka sa abogado, ngayon atong mga abogado, si Ridon, si Luistro, si Chua. And through press conference, they're telling us, panalo tayo. Ang lakas talaga ng ano natin. Kanina, maraming napatunayan ng ating mga witness. And then, nandun ka. Naaka, nag-attend ka, mga hegalan niya. Ka. Parang hindi naman ah. Ba't yung witness natin hindi makakita yung page ng mga dokumento? Okay lang ba yun, attorney? Bakit hindi nakanotaryo yung isang witness natin? Si Matibag pa naman yun.
2: Ay,
0: So ikaw karon kung ikaw client may gala, bakayong kag tayo sabi? Murag di man gyud, tanan ako apik eh, man murag may laban man pong pikas, pod kay mo padlungan pa man gani ning amo ang abogado kay gusto nga humano na dayon ning kaso. Puro sila istorya, istorya, istorya. Actually, mas dagag press con mga igala si Kuan. Ngano yung anak man? They are winning. Gusto nila nga mudaog sa inyong heart. They're winning your heart before winning the court. No? In the impeachment court. Gusto nila nga mo shift sa inyong Kuan, ang inyong pagsalig, ang inyong mga igalang atensyon, o ang inyong pagtuo. Nga indeed, mga igala, legitimate, no? Sadan gusto nila nga kamo ang unang mo judge before this August chamber or the court, mga egal, honorable court, no, sa mga senador or mga senator judges. Gusto nila, this has become trial by publicity, mga kaigsunan, no, bitaw, no, kabantay mo, absent ang mga trolls ba eh? Absent lagi ang mga trolls. Oh. Makin ako bali-bali agapon. Oh, dali ra kay na sila, dali ra kay na may gala. Dali ra na pahawaon. Di na ko nabasahon tanan, awaan na. Wala na mamasa pa na mag-comment. Yung di na ko nabasahon, wala sad mo lingaw. Kalingaw yo sa ninyo nag-comment ya ba? Oh. Ug di na to basahon ng mga kuan diha, mga trolls. Awa na tay lingaw ani. Mo nang nang-absent sila ron. Basig payday nila ron. Oh. Ang ilang ginabuhat, again, mga igala, na it's already 9:51. Ang ilang ginahimo, mga igsoon, it's already trial by publicity. They want to win the case first sa inyong mga kasing-kasing. Wala na ilabot dito, mga katropa. No? That is why, mupaulan silag daghang kayong witness. Ang dami pa ko ng witness. Ingin na daw si, paliog na ko. Masimalimtan ako na agad. Ipa-play sa gabi.
3: XFM Katropa.
4: After the fact na marami pa pong isigong iprepresenta ang prosecution kaugnay ng Article 1, no? Yung kay Wamel, it pertains only to compliance or non-compliance with Joint Circular 2015-01. But remember, no? Our allegations is confined on the grounds for impeachment. So asahan po ninyo na marami pang testigo ang magsasalaysay upang kumumpleto dun sa naging allegasyon ng prosecution sa ating articles of impeachment. I must say that the testimony of Wamel, while it is very much significant, is not enough to complete the theory of Article 1 of the articles of impeachment. Marami pa po ang nakalimutan niyang testigo, kaugnay pa rin itong
0: okay,
4: confidential.
0: So, okay na. Salamat, ma'am.
5: Ay!
0: Salamat, ma'am.
3: XFM Katropa.
0: Tanggalan na dahil na diagap, kaya malagot na po na nga itong mga tigpaminaw. So, daghan pa daw mga testigo, mga higala nga muabot, no? Para mapamatud-an mga higal ang ilang teorya sa Article 1 nila sa Articles of Impeachment nga ilang gibit-bit diha mga higala sa Impeachment Court sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, expect na mga higala nga more witness, more, more sayop. Diba? Pwede daghanan yung witness unya. And more trial by publicity and more press conference. Ang may tabo, mga higala, ano? More press conferences.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9:53 na. Ang tag na, mga higala, sa buntag. Wala, Gab? Awanin. Sige. Maghulat mi. Maghulat mi. Hantod hapon, pero dili na ta-live, no? Kung gusto magpa-interview, recorded na lang. Mga katropa. But if they do not care at all, we don't care as well. Alam mo tumbling me, unya, weekend na, happy weekend na lang. No? Ano? Alas 9:54 na magaigalan tag na asbunta. Ay mo kalimot, more witness, more laway. Yung ni Milton di YK Dog. De, preserve naman ay hakay ko ano ba siya katong uban namang mga abogado ilang pa ko ano si Kapunan. Ay nino si Kapunan bi kay usay ang anguhon na. No. Papawayan yun sa dapat sa sunod mga yagala din na si Kapunan. Lahi na pod. Total lahi naman pod speaker si attorney ko ano man pod Christine Ferrer. Pero sharp no nga batan-on ba pero ano ba yung diwas basta na yung mga inganaw eh. Kaingon lagi ka nga nako. Og mao nay maasawa ni mo mayigala. Ay.
2: Ay.
0: okay na mi okay na mi kay Raimundo. Super Mario wala sila. Nanlayas. Wala mga trolls karon. Basin mga higala og kanang nabahina na sila unya sa sunod na punta. Sige, wala tayong oras mga higala magkaginod sa unahan at ang ito daod mga katropa. Ang programang kung ako ikaw. Oba na mga lingaw, may gala katropa, okay, o gang ato ang drama, proper, mga kaigsunan. Sa ngans, kinatibok ang Puwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum, inyong alagad sa kanginang katropang Arnel Cortez. Salamat, mayang buntag, dalay ko ng Diyos, God bless us all, mga katropa.
1: Bullseye!

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o biligong pa dyan kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress. Napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
16: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
17: Sunrise Multipurpose Cooperative.
8: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, ug customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
17: Exciting!
18: Exciting!
19: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kalahay.
1: Ay, naku mga maring, atong oras. Kapas-pas pa na sa oras, mga maring. Oy, doon na tayo sa 9 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Sa English pa is at 10:19. Namati nga po ka, mga maring, sa tuang, di mo niya, tuang istasyon. Istasyon ni Bus. Namati ka, mga maring, sa pinakadidling nga programa diri sa Tibok, sa Isla, sa Mindanao, kini
2: Kung ako, ikaw!
1: Ako, yes. Siyempre, mga maring, inyohang sparring partner. Ako, ang inyohang pabansang kumari. Ako si Maring Inday Erika Deliguapa de Lemes tayo sa apan di makopian sa antong od gamang unahay o silingan.
2: Ang syempre, kawa na to ang isa sa bago rin ang laba, bago rin ang mag laba.
3: Kapoy kayo ko, oy. Kinilang yapon ninyong iyaan sa kanaw na yung panaba. Kinay si Tia Daria.
1: Ikaw ko rin magsugba niya mag-ari.
3: Hindi, ito na nga paso na.
2: Nagalagsugba rin.
3: Ang isa kayo ni si Bat, hadlo pasok baho. Maro-maro sa...
2: Kaya naman na salto, beata.
3: Ani, alam ka na nakin.
1: Salto na. Imo makang gilahe ang yambahin.
3: Gilahe na.
1: Gilahe na yambahin.
2: Sa ilang kaya, nagkaw naman ko sa ubos daan, okay na.
3: Gisakol na kamurak dat.
1: Padali lang ka na, untro man ako ang effects dari ang mga maring, oy. Kasi ako sang wiwi on kadali ha, ni ano, da. Mga maring ha, kini ato ang programa karo, dilit lang nga nung ano, dari sa Davao de Oro, sa Davao del Norte, tungod kay madungog sa pta, dari sa Davao Oriental.
3: Yes! Ang dari po sa General Santos City.
2: Siyempre din sa Maya, sa Santos City mo, nakatata bukid no di mo, adri ko sa ila ni XFM Agusan del Sur. Gusto bigin mo sigundahan ako.
3: Nadi Agusan?
2: San Frans ba?
1: Sa San Frans ba? Mabati din sa San Frans di ay.
2: Mabati, oy, mabati pagka dito sa XFM Pagadian na.
1: Asa na pizza?
2: XFM Pagadian na.
1: Masa mga silingan nga lungsod? Masa na Pagadian lungsod o syudad?
2: Syudad. Syudad pa si Ronaba. Punta ka itong pangutanon si Stanley Duenyasa.
3: Pero napotay mga listeners sa kawa napa.
1: Asa na pil?
3: Pero sa may ipil.
1: Ay, doon ko niyong tabang ipil. Tabangan lagi ko ninyo. Sa ipil.
3: Yes.
1: Uy, dati mga kaubanan doon mga himsog.
3: XFM Sambuanga Sibugay.
1: Uy, mga himsog biya ng mga taga XFM Sambuanga o sa mga taga Sibugay.
3: Ay, himsog ba? Pamatod pamatod.
2: Taka sila si abot nila sila bingo dito abot na sila dito dili no
1: abot iyo
2: kani kay kani abot naman dito
3: kani
2: pala sa Buanga City pila ka oras sige kag sa Buanga City paduga sa Buanga din sir
1: pila
2: tolo
3: sige kag sa Sibugay
2: ano sa Sibugay ha sige mamang ka ilapon na
1: iyasab na
2: sige
1: anto ta alas 12 mga marin sa tuang programa adlaw karon ay kalimot adlaw karon nga Biyernes is
2: thank God it's Friday.
1: Yes.
2: Flashback Friday.
1: Flashback Friday. Yes. Yes, you did.
2: Okay, congratulations sa imo hang pagpa birthday celebrant amaring.
1: Grabe.
2: Niabot gyud ay no. Abi na kog di mabalik ang 08, di ba?
3: Ay daghan man ka birthday karon maring.
1: Kisa pa?
3: Sige, sipuan, si Quintasia.
1: Ah, murag apil pod siya.
3: Apil pod siya. Pero wasan apil sa iyo da.
1: Pasiya.
3: Kay na-late man siya og palista.
1: Na-let di ay siya.
3: Na-let palista.
1: Ayaw gyud mo palet-let.
3: Happy birthday niya sa imo Quintasia.
1: Happy birthday kay Natasha aka DJ Ken. Ang pinaka didlipod nga DJ sa Tagum City. DJ Ken Tasio, gabag-on na siya maring. Gabag-on na siya.
3: Happy birthday din sa San Frans.
1: Kensa ma.
3: Happy birthday niya kay Melanie Duran.
2: Hoy, ato ba ay ganabi ko lang Melanie Duran kay nanay siya ay pistola.
3: Ay, pistola?
2: Wala ka Melanie. Kakita, no? Wala ka kita sa pistola. Wala
3: ka kita. Pamatuni.
2: Hoy, Melanie Duran, ayagin, ako rin yung itay nakakita sa pistola.
3: Ano sa mga pistola is kanyo?
1: Ano sa mga nga kaliber?
2: Kung anak, tas-taas man to. Ah, dili na yung mga bububo, mga 43.
3: Ay, happy na. Wala yung nakabot 45?
1: Abi na kong 38.
2: Dili, wala ba
3: ito? 22.
2: Dili ba siya?
1: Ako 22 di ay.
2: Oy, dili siya labor burr. Dili ba siya labor burr?
3: Ah, di ay.
2: Wala ba siya?
3: Ano sa mga? Ano sa mga labor spread?
1: Masa ginang kasagaran issue sa pusel sa mga pules? Masa nga issue nila mga pusel?
2: Mga kwaan, glock.
1: Glock?
2: Glock,
1: Masa nga glock?
2: Glock, MM9.
3: Pero pa siya, glock ka tayon.
1: Pero ako ganahan ako marin nga armas marin katulad yung armaliti.
2: Ah, armaliti mo.
1: Armaliti. Ah. Kay gusto ko kay tag-as mo gudan mga maabot gud sa imong kinailagman oi.
2: Alaba.
1: Ang armaliti.
2: Armaliti.
3: Sulubong kayo ang tira.
1: Yes, ikaw sa imong ganahan.
3: Kuana katulang kanyo nakuha.
2: Ah, isa ka buto gid bungkag gid. Ay, bungkag gid.
3: Sa bungkag buhagay.
2: Buhagay busagak.
1: Moto asik gid mo jud kaono ga kapayas.
2: Basta kay ako sa tiyada mo dito ko ni Milanido ran kay. Ganahan kay na ganahan ka magpabuto sa iyang pistola.
1: Ganun.
2: Di ba?
1: Kaya kung saan niya itong boksidor?
2: Ni Asi, kaya itong si angkol. Kwan,
1: si, kasi ito si Roberto Duran.
3: Roberto. Iyarang uyuan siguro.
2: Sa, uyuan sa pag-agawan sa apuhan.
1: Lani, parinti na natin. Tiyo si Doy. Ganun parinti man sila kay?
2: Kaya na, kaya nga, kampanya man, kumpanya sa Glastikog Julin.
1: Ito, kampanya na lang siya.
2: Yes.
1: Ay na, kung dito mang langay mga mali, at pagkita agilas sa ito ang mga viewers karon sa ato ang mga listeners nga namati sa mga nagkadiyang mga FM station sa XFM all over Mindanao.
2: Uh-huh.
1: All over Mindanao di ay. Pakita ay David ya ang mga request mga marin kay ato nang katahon karon diri sa ito ang live nga uh-huh. panag-uban. O syempre sa di pa tamo kanta kini ato ang programa hatod ni kanato sa
2: Santon
3: Vitamin C.
2: O Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes. Ay kalimot mga maring aron nga mas malami ang imong ngisi.
3: Magsanton vitamin C.
1: Pamatod EW.
2: Sige.
3: Ana po nimong idol o nanagawan. Ana si Mitch Jurong. Ay mga iyotar, barako o mga nawong.
2: Basta kay
3: barako jud kag nawong.
2: Kana si Mitch Jurong ako agi na tuduhan ba? Tanawa makita na ko na si Mitch Jurong, di ba?
3: Ana. Kay hot ate Josepina tinambunan sa good morning mga katropang beauty sa Tagum. Happy Friday sa inyo diyan.
1: Aba, happy Friday sa
3: Rambag. Bugkaon, Lantapan, Aglayan, Malaybalay City. Salamat.
1: Hello, oy.
3: Philippines 8400.
1: Abay, pababa. Kompleto. Kompleto.
2: Nabay, sipkod. Sipkod, no?
1: Mga mari, paki-share po niya ito ang programa karun. Oye, ano na po yung makakita, mga mari.
3: Share sa... Ana po si Nining Garcia, Anasia Onga. Hi, mga maring, morning.
1: Yes,
3: hello. Nahanjo ko mag-request ang beautiful girl ni Jose Maria.
2: Jose Maria Sison.
1: Ay, uy, patay naman
3: ipit,
1: to.
3: Ipit naman to.
2: Ah, naipit, itip na.
1: Naitip
3: na ay.
1: Naitip naman to siya. But anyway.
3: Naipit, kinaitip. Ano di ay.
1: Kaya siguro ninyo, Oga, higayon nga madungog ng kantahan. Uy, kag-request kayo na siya mga bayot.
3: Ana po siya, si Ate Josepina po, nag-request po siya.
1: Onsay request?
3: Take me now, kantahan na Inday Tanine.
2: Aba!
3: Ay, ay, naka General Santos, oh.
2: Otra sa bayo.
3: Ana niya, ana siya, oh. Mura manik si Dora ang si Dora Tia Zaria.
2: Aba,
3: naka. Tira mo, tira!
1: Nakaloko siya sa inyong beauty ba yun?
2: Gani.
3: Kanta di ka mo si Mocha kong ilok.
1: But anyway, so takaay mo niya ako, Kwan B, ka ng beautiful girl.
2: Og, take me now.
1: Yes, kaya asa may magkanta na beautiful.
2: Ikaw yung kanta na...
1: Hindi kay beautiful man siya.
2: Beautiful man siya siya.
1: The most beautiful man siya.
3: Di mo ko kapanuhan na kayo, oy.
1: Ay, ikaw na lang siguro kay...
3: Master, bugaong mga masin
1: mo.
3: Ikaw na siya po, Master, bugaong mga ka. Si Lolo Brun man yun.
1: Ikaw mo na yun. Lahat lagi silang dagway.
3: Apit-apit lang kung naiwa. Bangas ko niya.
1: Mamura
3: si
1: Lolo Brun.
3: Na siya. Aramio Amogies. Good morning, three sisters.
1: Aba.
3: Blooming naman si Maring Erika.
2: Aga!
1: Thank you.
2: Thank you.
3: Maayong buntag ninyong tulo, mga request po ko.
1: Mga request.
3: Larawang kupas, taga Trento, Agusan. Salamat.
1: Hoy, mga taga Trento, sa mga taga San Fran, sa mga taga Bunawan, mga taga La Libertad, sa mga taga
3: Esperanza,
1: Rosario,
3: Esperanza,
2: Bayogan Uno, Bayogan Dos, Bayogan Tres, Bayogan Cuatro, at Bayogan Cinco.
1: Sa mga taga Santa Josefa, sa mga taga Beruela.
2: Ah, taga si Simon.
1: Palong man na, uy.
3: Nabot pa rin si Simon.
1: Tara ba si Paribubong rin niya? Timbaya si Paribubong kanyaron sa Santo Tomas.
2: Oye, na si Paribubong rin sa Santo Tomas. I'll be pure the sun.
3: Gikan po niya kay Dominador Senior Tagal.
1: Kasi kaoban niya, kasi kaoban.
2: Siyempre, yung gigagaw niya si Paring Kate.
1: Nakapultang ko.
3: Kantahan na diyan. Sige, yaw-yaw diyan.
2: Check. Asa man ni? Sabotahin ni.
1: Sige daw, kining usa ko no.
2: Check.
1: Kining usa kay. Halo?
3: Tuplok ka siguro.
1: Tuplok ka
3: si Sir Ralph. Ay, wala pa ng operator.
1: Wala pa na. Nakuhaan pa si Sir Ralph. Sorry, Sir Ralph. Hello?
2: Oy, natay dayo ron ha kay
3: Vijay.
1: Itso.
3: Itso.
1: Mo-accept may dayo ron ha kay Biyernes man doon mga maring. So, doon natay
2: dayo serie.
1: Dayo karon diri. Dayo, sa tinawag na?
2: Dayo serie.
1: Dayo serie.
2: Check.
1: Ato ang katropa, okay. Ano na pinakaunang kanta? Ato din natin sa Turbo?
3: Yes. Ano pa si Richard Toto? Ano siya nga? Bilog na naman ang buwan.
2: Aba.
3: Malayaw ko kanta, Master Inday.
2: Sige, sige.
1: Ano na kanta? Gikan sa ato ang kauban nga o sa kawaray? Wherever you are. Ano naman si Romy?
3: Kasi ka Romy?
1: Romy store ba?
3: Ayaw po.
1: Ay, Maring, ano pa sa una, Maring? Yung kanta-kanta nito sa una, Maring?
3: Ano siya na, Maring?
1: Sa Mankilang?
3: O, sige, kanta niya, Maring?
1: Kanta siya ka ng My Way.
3: My Way? Oo. May gani, wala pa sila.
1: Ako ganyan niya nga, tirahin na lang. Siya sabi, kaya mo na kikulangan?
3: Anong message, Jonathan? Happy ni Mayor May. Okay na lang sa LGO, ipasok ko ang mga katropa.
1: Oh, good morning kang Mayor May. Okay lai sa LGO, ipasok ko ang katropa. Good morning, Mayor.
3: Hello, Mayor.
1: Okay, syempre kang Jonathan Lee Soriano. Salamat kaayo pari, Jonathan. Ako po rin kagada sa... Ano na kanta niya?
3: Sige lang, shit lang tanya.
1: Kata.
3: Ayay ka lang sila, Jonathan. Kasi sige lang kao ng manok, pari.
1: Gani.
3: Sige lang sila, pakanoon sila ang mga constituents.
1: Ano ka na si Jonathan ka na? Kalaro, ako biya ka na sa Gabs, Maring. Jonathan.
3: Adi ay?
1: Nag-aisa lang, ano nang tagom ka na? Palit o ligid. Kitaan na ko yung Gabs. Ako ka na sa Gabs, bro. Isara ka buok.
3: Ayaw ka.

0: tama na, tama na. Okay, so nandiyan na naman. Ah, next song.
1: Grabe, eh. Grabe.
2: Gabi kayo ni
1: kantahan. Grabe kantahan.
2: Uy, nakabalo baka maring. Kanaad to maring.
1: Happy to kasi misilip dahil. Kaya ni kantahan man si Sugod.
2: Kaya si Jose?
1: Si Jose.
2: Ang problema kaya ni kanta kaya si
0: Tober
2: man.
0: Ah, si

0: Sana all.
1: Aba.
2: Tayo sa siguro na Master Oy kay Kwan, good birthday, good.
0: Ah, sige, ato sa kanta na ito, mga birthday celebrant.
1: Sige, okay. Ay, ladies and gentlemen, anya na mga ay, birthday celebrant.
0: Wala, mag-ulahin, mag-operator ka
1: rin. Kaya, sige na, kunya na lang.
2: Kaya, nabot, nabot na operator. Let's, operator, kantaan sa na mga happy birthday, mga ga-birthday, Ron.
0: Okay, daghan kang ga-birthday, Ron, Oy. Ikaw, sana, back

0: to you.
1: Okay, happy birthday.
0: Okay, dagang kong salamat. Sa so, okay. Nagtanang nag-birthday, last ano yung karong birthday.
1: Ano man, ngay?
0: Sunod tuig na sa...
1: Birthday naman sa ninyo, sunod tuig.
0: Nahin mo kayo mo, birthday na po sila sunod ugma.
1: Sa yung kanta,
2: kasi ka-request, ano yung kanta ha? Hello?
0: Ang nag-request, ano yung guys? Si Ate Josepina.
2: Sa mga taga-bukid nun, kining kanta para ni kaninyo, paminawa.
1: Sige, ha. Ayos sa palunga. Shot sa mo.
0: Pumalos.
1: Ako. Ako, Maritaria. Dugay, dugay ko na
3: kakagyan.
1: Shot sa mo.
0: Ano pa na yung game tank niya, day?
1: Wagon maring, ha. Kabalo, biyadyo ka, ma. Ako, kasi dugayo na yun ako, aning ha. Nakandoy, aning ha, makakanta ko sa radyo.
0: Ay, Marie? Yan ka rin, nakakanta naman ka.
1: Nakakanta ko niya. Kaya mo silingan, nasabaan man kayo kasi makanta.
0: Ay. Siyatsa.
1: Siyatsa, bebe.
0: Maramaro, diliman mo to vlog.
1: Ikaw, Maring, sa may mga kwan din eh. Sa may experience si Maring.
0: Nalipay po ko, Maring. Eh, sokan, dadabog ko sa radyo. Nasigil akong video key.
1: Ama. Ako ang amigo ka niya si Dave Hineralaw. Kay iupan na ako sa video keyan. Ang Jaro kay ginala niya kay asawa, Maring.
0: Ate ay?
1: Okay. Pag-romansa niya si Jaro, ningon siya nga sama niya ngatog ng mga bata. Gala niya kasawa ang dyan, no?
0: Grabe. Siyatsa.
1: Dadya, me.
0: Parang kamot.
1: Maring, kaya na nagkanta, Maring?
0: Oo.
1: Ang silingan na, Maring. Nagsigap pahapaan na dyan.
0: Ayan. Kisa ka nito. Sigaw na.
1: Grabe ka, Maring.
0: Ay, pa 66 niya. O na yun kasi masilingan.
1: Siyatsa pa rin ako, siyatsa. Maring, kailan ko na nagkanta, Maring. Maring, niyak siya ka, mahal na nagkanta, Maring.
0: Mura kang masukuan yung nag-request, hindi masabtan. Relax lang mo sa nag-request, ha?
1: Relax naman, ha?
0: Okay ka. Okay,
1: ngay. Pinipilag ibayad na ng kanta, Maring. Ato lang ang bayaran, Maring. Para mundang, Maring. Okay, bayaran doon na ito na.
0: Hulogin siguro niya.
1: Hulogan na ito, Maring.
0: Okay.
1: Okay, salamat kayo.
0: Salamat. Yundang rag-renay mo.
2: Salamat kayo. Naulaw na ko, Maring.
0: Ade, ay. Napanay kayo kauaw.
2: Lain kayong tinanawan si Dave Hineralaw. Lain ko siya tinanawan sa kuwa, Maring.
0: Ano pa si Nancy? Oh, kakute ang mo.
2: Thank you.
0: Madunggan pa na ito, Nancy?
2: Madunggan pa na ito. Kasapa mo kayo ni mga kuwan nila. Gainom niriya sa kong mga silingan.
0: May palahobog sa tapan.
1: Ano yan si Ruin Carbonara. Ruin Carbonara day. Good morning. Mga sista, pakitipayan.
0: Ano pa si Miss Jorong? Nice looking boy si Master Ai. Kay usahay, lamu na lang ang request.
1: Kisa siyo si Miss Jorong? Miss Jorong, last time yung kanako, Miss Jorong.
0: Ano po si Din Luna? Good morning, mga Marie.
2: Sa ingon.

0: Yan naon ta akong iro di kalintura.
1: Mulo. Uy, sorry din.
0: Pagka og akong iring mo request sa kog bikining itim.
2: Oy, si Udi sa kanila kani kani kay sigurado na tanay kay kani.
1: Kisama siya be, kisama.
2: Mga maring asko pila tag pila ang box sa Santon Gold Coffee Mix. Anhi dire kay tagan kanamog nindot kayong prices.
1: Kisa na sa akin, kisa na. Nani,
2: Odisa.
0: Nani, mga prices din na.
2: Nani, mga prices.
1: Kakisama ng account.
2: Account ulo.
1: Kata-isa.
2: Dili, wala.
0: Sulungganam lagi.
2: Sulungganam. Halin pa siya.
0: Ang plaster na siya. Agan, halin na
2: ako. Halin ako.
1: Hoy, nabay siya halin ka ron. Duha ka box nga.
0: Sulungganam. Oy, ayay ka. Dalayon na ito nyo. Goodbye na siguro.
2: Goodbye na siguro, Miane. Kasi okay na ninyong magpaypay. Okay na ninyong magpaypay. Naon ako. Ulan, Sobos? Ulan?
0: Gods na.
2: Okay na, goza.
1: Okay na, kinilaw. Mahaon na siguro
2: tayo. Talanay, malatayo na. Ako ang...
0: Ang jokes.
3: Ayaw naman.
2: Oy. Okay
3: na. Okay na, sinababos amo.
2: Talanay, malatayo na. Lagi ang matangin malatayo ang gamay.
0: Alapod, si Rowena Carbono. Rowena, Anja, good morning, mga sista.
1: Hello, Rowena.
0: Pakitimbaya ko na Percy Francisco.
2: Oy! Mm-hmm.
0: I love you, og si Wendy Carbono.
2: Aba.
0: Namin dire karon sa Kamansi, Sambog, Jocorilla.
1: Aba. Thank you kayo, ha?
0: Tugtog, sana eh?
1: Sa mga onset, siguro ta?
0: Pakitugtog na lang, gipanumpa ko na.
2: Lagi pa doon. Sige, sige. Agi, kumot, kumot.
1: Agi, kumot.
0: Ay,
1: birahin siguro kanta sa.
2: Ay, kani siya. Ikan siya may kanta.
1: Kumot, kumot.
2: Kumot, kumot.
0: Mabalos mo.
1: Kumot, kumot. Di, kumot, kumot.
0: Mabalos mo.
2: Si, si, si.
0: Mga maring request ko, sir, is over. Si kayo na, taas kayo na.
1: Ay, kumot, kumot lang. Ikamot, kumot.
0: Si Ron's right.
2: Kana, kana.
1: Di, kumot, kumot.
0: Ani, ni Mason sa good general. Salamat sa great nalipay si Kati og mga master.
1: Aba. Hello, Ma'am Kati.
0: Naghanag mga master, oy.
1: Mga Mary request ko kanta. Malabasan naman ang siya, eh.
2: Okay, doki kumot-kumot.
1: Kumot-kumot, Ralph, sir Ralph.
2: Kay ato pa ko nun si Maring Daria.
1: Kailangan na guragaluyang ba? Nga kumot-kumot.
0: Ang bikining itim, ayaw kalimti, ha?
2: Lalo na.
0: Kaya basa. Sama-sama na, eh.
2: Depende na na siya. Itim ba? Asa naman, oy.
0: Wala na halay.
2: Oo, apa. Wala na basa. Asa naman daw.
1: Asa na daw ang iyang bikini?
0: Asa na di. Ay, sumpay mo ko niya, oh.
2: Asa man.
0: Pero nasumpay, mas konti para pagbasa.
2: Naliwan.
0: Itin ba? Baasa.
2: Okay, ani na. Maring Daria, palakpaka na to, be.
1: Ladies and gentlemen, Tia Daria, ang pinaka-gwapa sa Bisayan, nakaroon din sa studio. Gikomot, kamot. Ay, kamulo ba ka, Maring?
0: Maring. Daan ko palagi.
2: Maring, grabe kayo, Maring. Uy. Ako, Maring, sa Tia Taka. Nagandakala ko na siya at Maring.
1: Sa una ba? Nakakanta po ko ano yung kantahan eh.
4: Ha?
2: No.
1: Kaya sa pikas tibol ng kanta lang kayo sa kagwa yung...
2: Kamalo ka ang last na kanta na, Maring?
1: Asa na?
2: Gisuntoy ang lobot, Maring.
1: Gisuntoy rin?
2: Gisuntoy, gisuntoy. Ako, Maring, wala ko yung problema na. Kaya... Mga inani nga kanta. Ganahan man si Deep Luna na. Deep Luna niya. Sama na.
1: Pero kini si Mitsuro, tuduhan gini mo ni siya, Maring.
2: Kini si Mitsuro, kamay na lang ginigpikil na kong yun.
1: Tuduhan gini mo ni siya.
2: Tuduhan gini. Manugat gini ka slow mo. Alas dos sa kanlawan mo.
1: Mora na kaong sambag.
2: Ah, usap mo ni ay. Kataro ana, ha?
1: Gini, Maring ba? Kami na kitagaan mo no. Kani Anto, Maring.
2: Ah.
1: Dibuyaan sa Bisayan, Maring.
2: Buyaan niya?
1: Wala niya masabaw, Maring.
2: Kalo man.
1: Nakabuhi man niyang manok.
2: Lain ang nagsabaw, Maring.
1: Silingan nagsabaw, Maring.
2: Mabot nito hanan ni kayo sahay magod. Ang hagod man muna.
1: O gani, no?
2: Si Kwaday, si Wilma Joaquin niya. Dilili ka nito. Duhan nito ni mo.
1: Uy, nabuhi na si Wilma Joaquin. Wala. Pamalagi niya.
2: Anya, mabot mo ito dali.
1: Ay, Wilma Joaquin.
2: O si Pina Dinambunan, tuduhan naman eh.
1: Si Juan Rebala, si Jonathan Rebala, kaya duwala man siya nito.
4: Wala.
1: Si David Nilalao, salamat ka. So sa una, gina rin ka kayo.
2: O sa rin sa una niya eh.
1: Gina siya, Maring? Dugay pa ni Mahubog Bayuta, Maring?
2: Kuya, pito kini kayo.
1: Dugay ni Mahubog? Dugay Mahubog ni.
2: Ano ma? O ba?
1: Wait a minute. Tulog ka, container nga bahal.
2: Grabe, oy. Maring,
0: Tulog
2: kayo lang yan, tato. Talawa na siya, tato, Maring. Cyclone wire mo na yan, tato. Sa pitas kay Kwan, ganyan nga barb wire.
1: Kanaan po, anan siya, kanaan. Katong wire ba nga, hikot sa butito, kanyan. Ginagain sa
2: butito.
1: Waiter, tama na niya kanta, be.
2: Tama, waiter, kanang...
4: Boss, tama na na, boss. Kaya nireklamo ng Vitas Table, boss.
0: Sira, wala mo na sila yung lukulog. Sigira na sila paminaw.
1: Automatic, magundagod. Kanto-kantahan na nga maring, atuto ko nata sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, alkaline nga vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy
0: okay butika. Yan, okay mo, na. Hala,
1: hoy, naay nagkanta, paminaw mo, taon o, sige na mong tabi diya, yung pa si Nancy Camilo.
2: Kaduhay na mare, waman si Joaquin mare, si Wilma Joaquin mare.
0: Suko si Romeo mare.
1: Saba daw kay mga kagwang.
0: Sabaas mga kagwang.
2: Romeo, pala sa Romeo, kaya enjoy lang sorry, Rom. Sorry kay Rom.
1: Sorry, Rom.
0: Sa amin ni Romeo, imong request nga, pati mandagana mo singit.
1: Ano ko itong oras, mga igala, alas 10:44 na sa buntag. Ay, kamang kahawa, ha? Mabalik, may human lang, aning ang pipila ka mga pahinomdom. Yes. Siyempre, ato ang drama, ta auto din ang atangan. O inyong mga request, para i-comment kay ato na taga-apagtagad sa mga pagbalik. Kini ang XFM!
2: Exciting!
5: Should stay.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka.
2: Exciting!
3: This Time Check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Bush, abo, magpakiloko sa hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
4: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nami daw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga.

0: may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senton Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senton Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No.
3: Senton Plus Herbal Oil.
6: Atak ka, iskun pa.
7: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na si, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdaan sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay?
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Alright, balik ta, mga katropa. Halahayang, halahayang kay Butangan.
4: Ay, pasaylo ako na lang kami marin kay Gakoan Pamidiri. Oy, ga Urimos Pamidiri.
3: Gakoan Pamidiri, nag-mikos-mikos sa Pamidiri. So, balik ta marin, Erika, o kaya si Marin Dario, tapos sa gawas, nagtawad pa sa yahang hikta niya, oy, kaya nangatanggal ang mga kuwan, oy, kasi nangatanggal ang niya.
4: Kaya wala niya matarong og hikot, mga maring.
3: Oo.
4: Ay nako, mga maring, alas 11:11 na itong oras. Kining oras, hato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas, mas maayo ato ang paminsar, ang ato ang panglawas, mga maring, ha? Dapat pili ta sa pagpili sa kape. Kumingon tag kape, mga maring, healthy, kini ang Santon Plus Coffee Mix o ang Santon Gold Coffee Mix. O doon na pagkita ay premium D3 Coffee Mix, mga maring. Tulok ka mga healthy nga kape, among ginag... Hanyag niya kaninyo, mga maring, ha? Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Dili ang maayo ang kape, nga doon ay tatak nga yes to health. Aron dili ka, mga maring, kaya kambi ang mga piki ron na bayot ay...
3: Kinalang naitatak kayo sa 12 taon niya. Ang yang ribitin niya, ang iyang kwan, kung siya ka nang nalang siya, dili siya hanap-hanap ang iyang color.
4: Yes, clear kayo. Mura kang naka-clear skin.
3: Klaro kasi yung mata, mura kang naka-Vision X Plus.
4: Sakto, correct. Ag siyempre mga maring ha, ag mapalit sabda sa to ang Yes to Health Clinic na diri na himutang sa Tagum City. Kung nakakaroon diri sa Tagum City or Davao del Norte, Davao de Oro baka mga maring, kung nakay mga transaksyonis diri sa Dakbayan, adto lang sa Ganti Road, New Public Market na sa walang abahin, tapad lang sa Mr. DIY. Kaya ito ang Yes to Health Clinic. Pangitaan lang si Doc CJ ni Druda alang sa libre nga check-up. O kung mapalit lang ka sa produkto, pangitaan si...
3: Palangga!
4: Kumusta naman si Palangga? Wala naman taka to dito eh. Wala pa taka...
3: Ala pa si Parimbubong ah. Susaptan pa rin sa mga kasikatan sa una. Kali lang, kaya dili naman gita mo ka rin ka. Turbuhan na lang gita ito. Ano siya? Kapol, kaya dito may namalit na may sudas palingki.
4: Dito siya, nakit-ano niya?
3: Nakit-ano niya dito sa gawas.
4: Iyasad na.
3: Iyasad na, po. Sige.
4: Parang luya man si Tiyan.
3: Parang luya man ang isa. Parang may ganang paksan.
4: Luya man kayo, maraga. Parang
5: naibdan mo rin.
4: Ganina, kayo mura siya kag si Kinsa. Karon kayo
3: mura. Parang naunsa.
4: Luya na kaik ka.
5: Sabi na siguro niya, Marin.
4: Ay, nako. Doon na pa yung mga kuwan niya?
5: Ang sigundahan karon mo.
4: Doon na pa tayo. Doon na pa tayo.
5: Hindi na ito binlan si Paribubong.
4: Ay, kaluoy sa ni Paribubong. Ay, no, nakama na siya parinti.
5: Napapinabili nito 5 katiers ba, no?
4: At ato ang live karon sa Facebook, mga Marin. Ibalik na ta sa ato ang Facebook live. Pakilili daw dahan yung mga Marin. Kung napapatay mga viewers.
5: Si Harold na
4: salang,
5: oh.
4: Shout thank you.
5: Ano kasi nito mag-mini mo, Harold?
4: Kang ni Nita Balderosa. Salamat kayo, Ma'am Nita. Yeah. Good morning, XFM Tagum Philippines. Salamat kayo sa mga namati karon. Sa mga nakaroon sa inyo, mga nagkariya ng mga radyo, mga maring standby lang mo diya, pakusgan yung radyo tungod kayo. Kami ang bahala sa inyong adlaw nga Biyernes. Sigurado nga lami kayong Sabado kayo na niyagi mo sa Biyernes. Yung nakatunin mo karon sa ito ang CBN sa pinakadidling programa sa radyo.
5: Yes! Ang mo gini nga radyo maring kanang talagsaon lang ang makita nimo.
4: Murag luya radyo gay ka mare.
5: Busog gay ko mare oi sa
3: maring. Wala na siya ka kuan nalanag siya.
4: Nalanag.
3: Lalimang ka siya rin nagurot sa isa ka 1.5 na urins.
4: Urin? Grabe ka ayo.
5: Isa ra mangod to urin lang.
3: Urin lang oh, gislindron.
4: Di ba naman to Sprite? Nawala lagi Sprite.
3: Ang ko. Ito sa U-box oi.
5: Nawala lagi ba? Wala gid clear.
4: Di ba duha man to kabuk atong ipapalit? Meron niya ang
5: ginagawa. Namin, koks.
4: Sigunan na to o niya, mga maring.
5: Dili na nato binlan si Paribu.
4: Ay, balik siguro tong nag-request. Uy, kaya yato sa siguro silang lingawon kadali. Kaya na, nakuha miya ta. Ay, na medyo nakuha ang tagkakuha.
3: Bikining itim ni Dinluna.
4: Bikining itim ni Dinluna. Ito ni Painungod sa ito ang mga listeners diri sa General Santos City, mga maring. Sa mga kuan karon, sa mga mananagat, sa mga nakakaroon sa Peace Port. O naa sa mga airport.
3: Mga portal guard.
4: Yes. Asa pa dapit sa?
5: Sa port. Ano may lain yung maghihurot.
3: Grabe. Uy, ganahan yung kikwa din niya. Ay,
5: man siya, masipan ang bagong naman. Hindi na ko kalihok pa rin.
4: Lain na kayo. Kung gukuro ni Maring, wakwak, sakpan Maring.
3: Asa ka, gipamunta ka din niya.
5: Tumuyok pa rin ko.
3: Ay, mag-jogging mo siya.
4: Ay, nako.
5: Gaan na kayo ko marin niya. Nigamay mo rin.
4: O, kahit tag-bikining itim.
5: Nigamay ako ang kanangaan ba? Nigaan ko.
4: Bikining itim. Saan mo dilod siya? Saan mo na siya kanta di ay?
5: Ang lahi po na siya nga kanangaan.
4: Lahi po na bikining itim.
5: O, pareha na siya ang tungtong, pero lahi siya lyrics.
4: Kisa kay gasuotan ng bikining itim, no?
5: Si Blackjack.
4: Si Blackjack.
5: Tawag ka na siya sa Black.
4: Kay itom kay yang ikigol.
5: Ikigol, ha? Itom kay ikigol. Pero bagay na si Hamaring, usa nga dula, Maring? Pakigol.
4: Pakigol? Ay, kung nagkadawa o mga pickleball.
5: Bawa na siya, pakigol.
4: Kuya ko kay si Kuan Maring, uy, kay si ang uba, no, kay idol man kayo na si Alex, si Ala. So karoon, nagduwa po sila pickleball, bahalag, dili tinis.
5: Tinis, gamay man ang tinis ng pickleball, Maring.
4: Gamay na sino?
5: Tinis, yapon siya, pero gamay lang.
4: Pero lahi man yung paddle, uy, kay murakahoy man siguro na.
5: Dili man, nakahoy ka ng
4: plastic na.
5: Naman ay gumagod ang ibabaw sa yung padding. Sa iyang paddle.
4: Mauba ng... Kuyasa na. Masuway siguro taan na.
5: Dala lang tagtantaran mo rin. Kasagaran yung pandala yung pantantaran kay Brato man.
3: Palo-palo na lang di ay.
5: Di ba? Pwede. Ayun. Bugsay.
3: Bugsay, ana.
4: Ano maglamay lang nga rin.
3: Sige.
4: Naanam na diri ang ito ang...
5: Nanay sulat?
4: Nanay sulat di ay. Gikuha na ni Master.
5: Ano na bigyan nga rin?
4: Iyahan ang gihimay di kay... Kuan gi daw kay nang sulatan ni. Nya na kadali ha kasi sa ning gili diri akong mobaning sulatan gipadangat ning atoang tulumanon mga maring. Ay nako. Ay, mo gi dai siya maring.
3: Mo gi na.
4: But anyway, kini ato ang programa mga igala ang gipaluyan ni sa mga prutong gigama sa Yes to Health. Naguna perminti di ang Santon Plus Gold. Ano to klaro kay tong ab ni Tia Dani.
5: Dili maring oy. Kuan nato kanang din.
3: Dito dog up, boy. Mari dito dog up. Utututut.
4: Utututut.
3: Nagiging kasi ang bakba dito ni Busagak.
4: Oras, mga maring, alas 11:17 na.
2: Aduna ka bang isuliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw rasuwata ka na ug ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
6: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
5: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

Sugus mayong pamatasan. Tukuti ako nga makapadayag sa kuang pagtahod kaninyong tulo. Mga maring, maring Erika, Tia Daria o Master. Ako si Ellen. Nagpuyo din ni sa impasugong. Mga maring, grabe kayo ang inyong programa diri sa mulugar kay Galanog-lanog yun. Gani, malingaw mihan ang inyong mga joke niyo, bisag saba kayo mo. But anyway, mga maring, gani akong suwat karon bahin kini sa kuwang kasidatian nga akong nahiwaguman karon mga panahon na mga maring. Kay sukad lang magod mga maring, nakasuway ko aning itawag nila o ganing lawas nung panginanglan. Kaya ako magod mga maring, kuan magod mi mga maring, kanang namagod akong mama, namagod mi nag-service, magod mi simbahan maring ba? Reliyoso nga akong mga ginikanan mga maring. Gani, ako ang papa, naga-preach ni akong papa. Pero maring, sa pagkaamigan ako ani ni Jean Maring, diri na nagsugod ang akong problema. Para nyo masamtan kung unsa kini, iyon na ano yung mga pangitabo.

0: Hoy, Ellen. Ikaw ba? Dugay na kitang amiga ba? Pero wadyo ko kakita ni mo din. Kada sayaw man na to ba? Nang magtanaw radyo ka.
1: Uy, di ko ganahan uy niya. Mailang po ko uy. Kaya abi pala on sa consultis mga tao nga. Kabalibya ka sa kamangirikanan nga. Kanang aktibo dito ayo anang kuan. Pakikuan sa simbahan.
0: Mawgani na. Mawgani na kung kuan. Pero pila na ba edad ni mo? Na naman ka sa saktong edad. Na naman ka sa mga 25 naman ka.
1: Oh, gani no, pero apa ya pasway anang kuan.
0: Wapa ka trayo ganang kuan no, ganang jerjer no.
1: Uy. Ah! Uy.
2: Ayaw naman.
0: Kuan no. Ato kayo sa mga,
1: uy. Wala ko katilaw, ano ni, unsa kayo, mabadi ko, uy, hadlok ano, uy.
0: Uy, katawa ko ang mga amiga sa Davao, kabalok ka.
1: Asa ato?
0: Ay, na ko'y mga amiga sa Davao no, mga classmate ako kayo. Kanang ganang, yun, pwede yung mag-inom, yun, yun, pwede siya majerjeran siya mga amigo.
1: Yuck.
0: Oh, katawa ko, mga amigo nga silang bro, ikaw no, kay kuan kay ka.
1: Uy, wala pa na sa ko ang time, akong nahuna kay.
0: Uy, tilawi, uy.
1: Hey, di ko, uy, yuck, iyo, yuck.
0: Ay, tilawi ba?
1: Nilaki ko, lain man ka.
0: Wala mo di man mo tilawan, uy, lamin mo na kayo. Ato,
1: lami gede na kaayo.
0: Lami, uy. Sila Nancy gani, sila Nancy Camilo gani naka pangutan arago na sila.
1: Mao
0: oh, ba? Oh, kala sila Sinita Valderosa.
1: Uy, mo inong kongi nagtuyok lang sa kong nahuna ba nga unsay mga imagination unsa dyan sa kalami pero hindi di ka sa ko eh.
0: Uy,
1: pasa ko anak kay.
0: Uy, lami lagi na.
1: Sure ba?
0: Oh, kana nga. Lagi na niyo, lagi na kay pangatag ba nga kalami.
1: Uy, mo na akong na yung sa uban. Pero but uy, kanang masama nga anang isigutan kulbaan ko niya. Madlo ko basiga na makatunong tagan na dako kayo guan ba?
0: Uy, mas ayaw sa guan niso at ng mga dagko kay maglisod kaglakaw, ana.
1: Yaki sa may mong hilingan niya gamay din, si Kini, si Harold.
0: Si Harold. Si Harold.
1: Dako lagi na siyang tao.
0: Lagi.
1: Kasi dako na iya ha, uy.
0: Dili kay basta mga tambok, mga gagmay, manag mga guan, nagagmay, manag mga tabadido eh. Talaga mo sa... Sigirin mo na siyang talaw, tanaw sa'yo mo ha.
1: Yun, saan mo na ako, alam ba, kalitan ako sa inyong Harold.
0: Ayaw, ayaw
1: po na. Jirjira ko, biyana.
0: Pala, sa paigot, panahidang sa panahon ko.
1: Uy, mapahabot ko ka ng hanggaton ko, uy, kaya palang, brikat ta.
0: Ako gano'y. Pero itry ba? Para makatilaw sa daglangit, uy.
1: Ikaw, kapi na ng mga katilaw.
0: Mga... di na maihap.
1: Kabaw ko, mamaray ka ng hanitin na kay ka.
0: Ay, na-train mo mong linlin. basta, sige na. I-try ba?
1: Sige lang. Sige, inan talang ka. Basta kay...
0: chikahi ko, ha?
1: Lagi.
0: Antay ka.
1: Hey, hadlo ka ani, uy. Basta, inan talang ka, ha?
0: Ay, pag-shave daan.
1: Uy, ano man?
0: Para, waisami.

0: Kabalo ka nga gusto mga tika kayo.
1: Tuok mo nilin mo Harold.
2: Harold istorya niya ba?
0: Tanong ba?
1: Ano sa maroon?
0: Ay, may vibrator lagi ay.
1: Pwede na ka na. Uy Harold.
0: Ah.
1: Kaban, ako'y mga nadungog yung mga chika dere sa Purok Uno 1-A.
0: Na,
1: sige ko na sisikot ko na ka ng kuan na kay gusto sa kuwala ino ni mo uy
0: kabalo kay Ellen
1: salain pa mo yung taon ako may bawaan dili man
0: kabalo kay Ellen dugar kay ko na ka gusto niya
1: tama to idobi ka nang gusto jud ko ni mo
0: sure
1: nga nang gusto man ko ni mo sige idobi
0: eh lami kay ka
1: la
0: are are
1: hello
0: ibang panampot palandaan
1: majorjira na kakuan ni
0: Okay, mo istorya diha Ellen
1: wala ingon ko
0: ya ani mo Ellen. Pwede, pwede mo kakos gamay pa kanang murag lami mo jud kay kakas.
1: Uy, di pagaita uyab, pagkasun ko ni mo.
0: Ayaw na sige ko ang payab uyab. Pag human diha, diha na tamo sabot.
1: Nya, si sabot.
0: Sanga, kita na.
1: Naina, ano uy, kanang mura mara ka ng kuan, kanang, kanang
0: kabalo kay Ellen sa, ano mo ko na Ellen, kanang sa una pa manggod, ako na kayo gusto ni mo. Di lang ako ipakita kay murag na mo aksyon tagkauaw kay.
1: Bahala na ni. Wala ba kayo?
0: Ano mo ko na Ellen? Pagkakusta din, magtalikod.
1: Bahala na niya, wala kayo kagusto kang Harold, pero for the sake na majorjiran lang.
0: Sabi ka na yaw yaw rin. Pagkakusta yan na.
1: Agay, agay. Ay, ayaw pa. Anong, ay mo muna. Saan mo na yung ginusol sa akong likod? Harold.
0: Ano ko kami?
1: Ginoo ko muna ba niya? Harold.
0: Ellen, Ellen.
1: Hinaya lang, ha?
3: Ang mga maring naubukan niyo kong Harold sakit siya primero pero kano kaya wala naman kay gamay magudang iya kanya di ba yun kay gahe kay marag paminaw na ako lumilumoy kaya nga nagkikusay nga kasi pagtunin mo ako Harold kaya nga parador kay sudlag pinilo. Pero nakuhang yun, nakaingon siya kung lamigid siya. Lahigid ang yung lahigid ang feelings. Muto, milabay ang mga pilakaadlaw. Mura pag ka nang nangita na ko sa lasa sa akong gibuhat ba? Muto, nag-istoryahan ay ako kung ba't influence nga Amerika nga si Jane. Mag-inanay mga panghitabo. Sa?
1: Lagi day.
3: Grabe no?
1: Sa ba na yung istorya ha day? Uy nga, piting lang miyamoy day kaayo no? Murag daw sa murag ka ng kananangita ko ba? Kanang-kanang paingong ko matulog day no? Ako ganang kidyo-kidyo anak ko.
3: Day. Wag mal day na ako na yun ay kana bungkang nagiging pagapaga ni mo.
1: Adi po tatong bungkang kay gamay man tungko si Harold.
3: Ano ba?
1: Gamay man
3: tungko. Lokoy si Harold. Ibis pre alam mo tayo plano nga mo kung ano niya mo kana nga mo try gugugod pero gamay di kay nagwandi.
1: Gamay. Ay. Ako siyang gipangunta na siyang ano gundi kana at least di makatitir. Pero bay na problema ko ba nga? Masama niya akong normal kining ing ani day nga murag mangita man ko, uy. Mag-imagine ko atong gibuhat ni Harold sa kuwa ba makaanak ko nga. Lamik is segunda pero maguna-una pa kong Harold. Di na ako ganahan, mara gusto na ko asalain na sabday.
3: Ha? Sa ito pa na-addict ka? Aladay, uy, grabe.
1: Okay, hinungdan ani day pa.
3: Dali, uy, na-feel na ganyan mong kalami day. Di ba naman, dili ka pang hatag ang kalami, no?
1: Na, bisan palagig na ikaw ng kaon diha. Di dyan kumugawas bahay, uy, basa kayo naalay. Wist, day, nakay ka ilalain day.
3: Day, kanil lang din. Ako'y nakailahan dito, day.
1: Kasama na siya?
3: Si Mark.
1: Si Mark?
3: Oo.
1: Hala, payat man to siya.
3: Oh, day, eh. Kaya, wala to siya tumboy og nawong, bro.
1: Maka ako ka to siya, day, ka. Basi ako po na yung sinundan nga mamatay na sa
3: atin. Wala to siya tumboy, day, pero kakaito ka na nga. Sige man to siya, kuanday. Sige man, nag-anaday. Amigo mo to lang ni Jonathan.
1: Ha?
3: Og ni kuan kana gani nga si Junalo.
1: Sige, kuan ako na sa sok na ako na siya.
3: Kay... sige, sige. Ay, ako nga tiksan, tiksan
1: antiksi, tiksi.
3: Te antiks kana ko ha.
1: Oh, tiks. In puhi ko dahi ha, feedback ko.
3: Sige dahi, sige dahi.
1: Naghangos na dyan ko, dilamit na dyan ko yung...
3: Kuya, kaya na dahi, kaya kabalok ka. Gibaniog ba yan, no?
1: Ngaon sa?
3: Kanang, siya kay. Nang siya ganit, nag-short-short na siya, dako kayo no, law-law no, niya, na nahayagan sa Subjun Life.
1: Huh?
3: O, naku na sa Subjun Life, katuos lang, naibukton sa bata, gabitay-bitay.
1: Ang sa dito, naaday
3: eh. Yaday itong, yaday itong badido.
1: Ay, bangka na ko na. Kung dako tayo.

0: Wala naman yan.
1: Migs.
0: Nanitsit ako nga.
1: Ay na sige, kuwan
0: ko
1: niya.
0: Naman diri, ah?
1: Ay na sige, katik-atik niya, Migs.
0: Hala? Si Mark man ikatong giingon sa kong amiga nga si Jen nga. Hala siya, Giyod.
1: Migs, kakasi ko for ma, Migs, oh?
0: Padayun na ako, Bill.
1: Padayun na ako, kadyapon.
0: Nalagi, asa, nalagi
1: asa ka, Mark. Asa papan mo?
0: Ay, nasa kuwan, oy, nasa pikas kuwan. Kaya condition mo siya mga manok niya.
1: Ah?
0: Nagbilar.
1: Kitakas ko for ma, Migs.
0: Mo Dennis siya?
1: Akong kasunis ba nga pinapuok pa? Oh, pina Daniel Fernando
0: ni? Hala ka na inibabag nga mo dag lagot mo.
1: Migs!
0: Dakuan na, uy!
1: Grabe kayo ba? Sao na, mag-agi-agi ka dyan sa tuntukuran. Dyan sa tubangan, sa balay, Migs, kay... Kuan pa kayo, kuan ba? Ask-askin kagpalda ba? Karano, grabe! Pick shirt mo lang na, Migs!
0: Lain na tinanawan niya sa kuwa, uy. But anyway...
1: Migs, pick up ako siyang paa, Migs. Pati agpaan mo, Migs,
0: alam, muhikap siya. Isaka naman po niya ako ang libido, uy.
1: Migs!
0: Murang nakahunahunan na po na ako nga.
1: Nagatilaw na bakag dakot po tanan mo ba?
0: Unsa na?
1: Nagatilaw na bakag burat sa di motor.
0: Unsa na siya kanang kakanin?
1: Kada bang kinikuan ma'am? Kinikaon ba niya? Naan ba?
0: Wala pa Mark pero sulayanta.
1: Tinul ka?
0: Ma'am, ingon man ka
1: nga. Buon na ako niya, mabibig ko na grip.
0: Ala.
1: Kita kali mo nagsikwa.
0: Grabe. Dako pa man sa paanga 10 months.
2: Ayaw naman.
0: Wala rin. Dito diri oi, dito ta sa luyo. Sa luyo ta kay kuan.
1: Sabi na wag mo diya.
0: Oo na. Nya kadali lang kay nagprograma diri. Diri ta sa pikas kwarto. Masigundahan na gid siguro ko aning kalakihan ni ay Mark, ayog biya sa sa lain ha nga kanang.
1: Ayog ko magsaba, ayog ko magsaba.
0: Ani ha, ing ani ang kahimtang ha.
1: Ayog kag si Ilin Adarna, tama gyud pangalan mo, kag si Ilin Adarna ba?
0: Mark, sige na Mark pa.
1: Di ang paan, baby, ako kapon pa ba padung sa padung taas ba.
0: Mark.
1: Ay, idoot akong ulo.
3: Ay, siksi man siya ubigot. Kuna ko siyang gakson.
1: Mga maring! Grabe naman kayo mga maring. Uy, ganang nga nahigam na jud ko ba? Buto ko nga amahan na balaka ng mga maring kaya mo rin nakapansin na siya. Okay na mga panghitabo.

0: Ellen.
1: Tay.
0: Nawi pong tanan ni mo, murag lang ko na balaka na ko ni Muday.
1: Kaisok mang naon ni tatay, yung maramang si Tio si Doy.
0: Gikan magugos sa ako ang dito sa purok pa nag-worship ko dito. Mm. Nakita ka na ako sa kuwang cellphone sa CCTV. Murag lahi ko di mga kuwa, nakita ang dagas banyo, nakikibit-bit nga mura.

0: attack sa kuan ba?
1: O niya, pagsunod na ko dito sa imo ang kwarto ka usakay ng hinlo ko? O sa mga naglauoy ka, kaya nanimaho malaging batong dito?
0: Mo ganit tay, dito mong ko nagkuan, dito ko naggisa sa CR kay may tubig sa ato ang kusina.
1: Ah, mau ba?
0: Oh, dito ko.
1: Laruan na, kaya ko dinidin na mao na nga ako nakita ni mo day.
0: Lagi yan
1: tay. Parang lisod na nga ako ang dakoy na sulas ako una na, parang dinis na ako insulti kay di pa panahon karon.
0: Ah, wala may problema tay. Uy, wala mo ko'y problema tay. Ganit tay, ako mga amiga na ako, ang sila ni Jin tay, okay man kaysa sa kuwa tay, kanang mga good influence pa sa kuwa ang ako atay.
1: Si Jin?
0: Oh, si Jin, sila Nancy Camilo, sila ni Kuan, si Romeo Amugis.
1: Sige, mao man kana. Kana man kana si Jin. Sige, ayo kagwan han kay ayo kayo laglag gabi. Kabalo bigas panahon ron.
0: Lagi di na ko maglaagtay,
1: di ko. Diga man tug laglag lang lugar. Kay lisod kayo.
0: Yes, tay.
1: Tapi yo buanto ka dito sa pagadian na.
0: Di tay, dirira ko sa kuantay.
1: Asa ka ba to?
0: Pasugong raman ko.
1: Sa'yo, pasugong na ka?
0: Dirira ko. Layo na kay itong kuantay. Uy, sa Iligan tay, ah.
1: Diyan sa may Iligan, ah. Ah?
0: Sige tay, uy.
1: Sige.
0: Matulog na ako kagabiin na tay.
1: Anak ka.
0: Tay.
1: Pakinom ka gatas. Para dili ka ma... Para mo gusto mo timong kagwapa.
0: Sige na tay, sige na. Gapas na tay. Inamon ko rin. Ay, saon ko mani, uy. Nakahiring na si tatay sa ko ang panglihok. Saan ko man nga murag magpangita, madyug ko, uy. Ugmapon mo sa'yo ko sa kamiga. Mangonsulta na po ko sa iya.

0: Nanako na sa bayan na ni Jane. Tuktok ko na ko ni B. Jane?
1: Isa na.
0: Ala. Kamatsu, ano niya? Kinsa rin siya naman sa bayan na ni Jane?
1: Siya pangan limo, miss. Ginungita magkasako ang egzoon.
0: Ay, kuya. Egzoon din mo si Jane?
1: Oh, yes. Egzoon ako si Jane. By the way, ikaw itong murag ikaw mo sa picture niya nga nag-selfie mundo ron. Ikaw si... ikaw si Ellen, ha? Tama ganyan ko na sa kong amiga nga murag si Ellen Adarna.
0: Dili po kayo tanto, kuya, oy.
1: Sulod din rin. Sulod kayo samtang paabot ato kong manghod. Maabot ato. Malingke man to siya.
0: Salamat, kuya, ha?
1: Unyap mo to si Mambot de, kaya ko mo itong ipahapit sa kuhan de. Ako itong ipalargo sa kalingangan.
0: Muli na lang siguro ko, kuya.
1: Ayaw siya guli. Ngano muli man kang, pwede man tamang chika-chika de rin kay. Hindi tayo man kung wala mo kay problema de sa bay. Ako lang itek si Jane nga naaga de sa bay. Okay rin mo?
0: Okay raman. Hala. Kalamitan na akong siyang lawas, uy. Saka na po akong libido, mura mag...
1: Ellen, mura kag... Gitanaw ni mo akong puson.
0: Nakahiring siya.
1: Naghiring ko sa imong... imong body languages. Mura kag doon ay gustong ihangyo sa kuwang ngayon ni mo masulti. But anyway, dito na kagalang ngayon. Hukasong ko rin kung sanin na.
2: Ayaw naman.
0: Ginoo ko.
1: Dili lang ka na. Ako siyang hukaso ni kong karsonis.
0: Hala.
1: Sayawan taga kay macho dancer mo ko dati sa perido. Ha?
0: Hala. Nisayaw siya nga. Atubangan sa ko samtang galabyog-labyog ang iya.
1: Ellen. Dos ante gabi.
2: Ayaw naman.
0: Kalit makapanduso, kuya, oy.
1: Kalampag niya. Iduso ko na ni... All alone
3: has thought of you go. Oy, Dine, alam niya ka.
0: Ganina ako nagsulat
3: sa... Lahil naging bahong lagi din. Kanang... Dali mo lang yung piyot-piyot.
0: Nagpaabot ko sa imong ganina.
3: Huwag nga ka na nga

0: inigsul kini mas balay ka nga nanimahong tao.
1: Ay, ta.
0: Huwag ka nagbalay, trick pan. Kasi ikaw pa ni Mondri.
2: Oy, nanodig ka, Dri. Nanodig ka.
0: Kuya.
2: Ay, kani bahala. Simong friendship kay Mulakaw siya ko. Matusay ko ga San Fernando.
0: Kuya.
2: Nasa ka, tusay ko.
0: Sa kuya, kanilis na.
2: Suman, suman, suman.
0: Mura lagi nagbasa lagi na yung batiis lagi. Suman, ha?
2: Buray na.
0: Buray na, Dri. Ay,
2: Tunako.
0: Sige, sige. Kanilis lang, Tim. Ano ko na yung lagi ka? Sige, kalintura ka?
1: Wala, uy.
0: Bungka kay mong buhok. Okay kay mong buhok sa tubangan, no? Pero sa luyog, ha?
1: Ay, nagkasik. Samok-samok sa ko ang kuwan,
0: bi. Bungka kayo.
1: Akong hairstyle. Ay, uy. Mantasab din yung mong kuya, no?
0: Unsa?
1: Ganin niya lamang ko diri sa inyo, ha? Good niya. Yaman, no? Kung ikuan, uy.
0: Yun sa? Hirapdan ka sa kong kuya? Gizunjun ka sa kong kuya?
1: Correct.
0: Gijijin ka ni Kuya Ralph?
1: Day.
0: Si Kuya Ralph?
1: Sa daghan nga, ako nasiwayan, day.
0: Bigay ilikin ka, guwanta ka na, day. Pero tira ba nang, ipangalaan ba nagkabayo, day?
1: Sa imong kuya, sakit eh. Takilid, uy.
0: Ha? Huh?
1: Day. Mura mag, nainlove ko si imong kuya.
0: Day?
1: Ayaw ba, pag-sulti sa iyahanga nga ako mga binuhatan, ha? Promise, day, di na siya kumuktilaw sa lain sa imong kuya lang dyan ko, day. Day.
0: Sa akong kumunikasyon. Sigurado ka na yung ibuate. Pero di ba na kukanya, day, nga. Kabaroon mo ko sa imong binuhatan, day.
1: Day, nainlabang ko sa imong kuya, day.
0: Ay, day, at istoryahan sa ginato ni, day.
1: Ayaw sa sulti iba nga, kanang naghan na nakakuan sa kuwa, day. Day, more pa, day, motuldo ka na ginako ni, day.
0: Day, ako sana nga huna-unaon, day. Kaya marag maglisod dyan ko, ano, maipit dyan ko, ano, maluoy ko sa kumagulang, day.
1: Day, sige na, day, ba? Day,
0: sige na, day, uli na sa dito sa inyo, day.
1: Day.
0: Uli na, uli na, uli na.

mo na ako problema karon mga maring. Maring na addict na ba ko aning jiri-jiro eh? Sukat-sukat sa kong pagka tao na ko. Pura pagka nang nakaingon ko mga tinuod yun din ang giingon nila. Bantura kay dagang nga buwangan eh. Mga maring ako problema karon kay nainlove ko sa magulang sa kong amiga nga si Jane. Ako ikadlokan, kaya basig musulti siya sa kong mga binuhatan ba? Isulti niya dito siya magulang, o niya. Siyempre, ang iyang magulang, di po ko sure kung nakakuan ba ito sa kwa, basig iya, tilaw-tilaw rin sa ito. Pero ang akong, akong feelings karoon, orang, dito naman panulong siya magulang? Kada adlaw, buntag, untong, hapon, gabi, magsigog, panuding sila ang balay. Bisang kabalong ko, nga dugay mo abot ang iyang magulang, pero ulaton din ako, bisang orasa maabot ang iyang magulang. Musay, maturjakan lagi ko lagi ka nang maapta kung ka nang kadlawon na. Musay, kung buhaton ang mga maringa, mawala lang ako ang gibati, kani ako ang mga binuhatan, nga marang naadig na madyuguan eh. Di ba di ba rin makapiktor sa kong pagkatao? Di ba ko magkasakit ani? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nilalang kutob. Ellen.

0: Alright, balik ta mga katropa og moto, no? Susisuda ng inana mga maringoy.
1: Ay, pitilisura na rin.
0: Oo, kanang kuan kang inana, no?
2: Kanang okay naman sa sindro na maring.
1: Okay na daw kay Primit okay sa mga kuanan.
2: Primit naman sa malamian.
0: Ah, pero, mau ba?
1: Pero lumakot pa sa punto maring nga problema gaya pa siya kay alma ba minyo siya o. Oh. Niya musaka na po ito niya ang gibati niya nga muraga ng
2: mati
1: na po siya matagbaw siya ang bana.
2: Ah, basig mangitaglain. Mangitaglain.
1: So,
2: para ba po na maring igaid maring?
1: Ang sa igaid?
2: Hindi nakagawas ba? Pakabot niya ba siya bala kaninahan na tiil?
1: Murag si kuan, burakdat. Murag si burakdat na rin.
2: Tanawa si burakdat eh.
1: Hatod ka ron si, pagkat single gapon.
2: Ah, gani.
0: Papay nakahiagom sa iyahang pagkaputli di ay.
1: Gani.
2: Naibisita maring.
1: Who's that maring?
2: Naibisita gani.
1: Babahe na si maring.
2: Lain, paglaki.
1: Ay, si maring ganggang na maring.
2: Iapas ka maring. Na si maring, bantay na si... Banta na ni si Buno.
1: Kisa na sa si?
0: Si...
2: Night chicks?
0: Kisa ba na mga bisita ninyo, ha?
2: Nagnalaki bata maring.
1: Mau ba na maring?
2: Alaga maring, ikipensa maring.
1: Masin mo na ako nabuntisan maring.
2: Ikipensa maring, masin mapikot ka maring.
0: Masin makipot ka.
1: Ay, kabalawag iba nung Edgar agad ako.
0: Alright, sige.
1: So, ito na nang isgutan, Bikay. Kuan ginis siya ka ng, although nga talagsaonin siya nga panghitabo, mga maring.
0: Kaswerte sa mga lalaki, may mga katilawag winana, no? Kato mga dukiruke ng mga laki.
1: Mga gani.
2: Kaswerte ni kuan, ni Harold.
0: Si Harold o si Mark.
2: Si Harold, maswerte siya. Si Harold,
1: agad ang gitang na
0: maring. Pero wala magyapo kayo, gamay, magtabanido na si Harold, mamayang niya.
2: At least mindikit.
0: At least si Taop.
1: At least na ibangag. Mga di makatiter, di ba?
0: Kaya ko na timing nga sa ito kung ka-amigo na ako ang paspas kay Dila.
1: Sus, gabi ko yan.
0: Grabe kayo to.
2: Magmahay to, Maring.
1: Ay, magmahay to. Magmahay, magbasol pa.
0: Magbasol.
1: Parehas naman na, Maring.
0: Magmahay, magbasol.
1: So, ito na yung...
2: Siya ba yung nakalahay naman ng spilling?
1: Spilling. So, tambagan na nila sa waray kay Momo.
0: Siyempre, kita may nagpalik-alikan eh. So, well. Sa kaning imuhad ay ilin ah. Murag nag-explore radyo ka ano, pero saon man ato nga murag na fall naman ang imuhang pagbati aning imuhang bisyo nga kaning katilaw ka kaning jerjer. So karon ang imuhang kay na in love ka sa magulang sa imuhang amiga nga kabalosan sa imuhang mga steeping, no? Ang imong paibuhaton nga lang karon panitisa kung kana haom ba na sa imong kagustuhan. Okay ba na siya sa isuon niya sa si mga amiga? Katol sa iyahang magulang. Kaya kung okay ang tanan, mahala ka. Kaya sakto na magagidad. Pero kung dili pa kayo, ang alanganin pa ka sa mga inanang sitwasyon, basig masakitan ka o mahimura ka o sa tawagan na parausan, ayaw na lang. Pabilin o respeto si mga galingon na ilin, ha? Ala lang na ilin, di lang kailan ko katabagan, kay di na ko isyo tanan akong tambag itudo, kay basi nga magpadala na pugag suwat na mo diri, at least na pabigat tambag mo. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Ako lang po na ng tambag ni Master.
0: Punay. Ika may lang kayo, maawas na rin ba?
1: Para kang Ellen, kanang magpakonsulta, siguro eksperto nga doktor.
0: Oo, oh, ano.
1: Kung saan na yung gibat, sakit ba
0: Doc
1: na siya?
0: Doc CJ.
1: Doc CJ ni Druda.
0: Oo, oh, ano.
2: Wala, delikado ka si Doc, ano.
1: Basta si Doc na po yung magustuhan. Ano? Nayo isdo kanu gidaman yon diri. Thank you.
0: Thank you. Sa dalan ta ni karaban para.
1: Ay, pakonsulta sa di ba ka kung wala gyud sa ilang lingaw, so ani sa diri sa XFM station. Kaya basi na po si mapilian diri.
0: Ana,
2: dakan kayo.
1: Yawat na lang to mga uhaw pas Kamil.
0: Oh, atong sigrag email. Naka nang mandirin rog lima.
1: At least dili makatitir lagi.
2: Nangabaslot na yes. Kayo. Nangabaslot ng cortina.
0: Oo, cortina dyan. Nangagana. Tapil.
1: Anton, Anton Lunes pohon. Mga maring kita makaoban diri sa pinakadidli nga programa sa radyo. Kini ang...
0: Kung ako ikaw!
1: Naghang kaing salamat og...

0: kinsa man ning sige panawag nako. Bidaw be akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos at daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig na akong bansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to. Na, kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next. Daghan ang natubangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Cooks ay magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pang pakusog.
9: Turbo.
10: Pang padugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo. Food supplement for men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Seven Plus Herbal Soap.
16: Loma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
18: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
15: Ayong adlaw sa among mga konsumante
9: diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.

0: Natupa, exciting!
1: Pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Mamburao, Occidental Mindoro ngayong araw.
3: LPA na dating si Bagyong Maymay tuluyan ang nalusaw. Mga nasawi sa epekto ng pinagsamang Bagyong Luis at Maymay at Habagat, umabot na sa 4 ayon sa OCD.
2: Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
3: GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
2: Mag-inang Ligarda at Leviste nasa labas na ng bansa.
3: Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon isinasagawa.
2: Balitang regional, mga katropa, impeachment matagal nang magulo. Dahil sa umano'y pambabaloktot sa batasan kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato walang kinalaman.
3: Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 U.S. presidential election sa U.S.
2: Balitang showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant comeback.
3: Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes nag-uwi ng ginto sa 2026 JJIF World Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro. Nitong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungong magnitude 5.4. Naitala ang pag-inig kanina alas 10.38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Gayun din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Habang naramdaman din ang pag-inig sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa P-Box, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
1: Weather Update.
3: Mga katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating Tropical Depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin, kaya wala nang direktang binabantayang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala ring minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.23 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Malungkot na balita, 4 katao ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, katropa, dalawa sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang dalawa pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez, Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide habang wala namang naitalang nawawala. Ayon sa OCD, umabot na sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa anim na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OCD na nakapagkalob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 milyon pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Habang patuloy pa rin pong nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at landslide dahil sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad sa Martes.
1: XFM News Nationwide.
2: Eagle, Pasada na ilang transport groups kinansila matapos ang tulong ng DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Soldar, XFM Mega Manila.
4: Sila ng ilang transport groups ang kanilang planong tigil Pasada ngayong Biyernes, August 7 at Lunes, August 10, matapos ilahad ng Department of Transportation o DOTR ang mahakbang para matulungan ang mga chopper at operator na apektado ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Manny Lopez, patuloy ang pamalaan sa paghahanap ng karagdagang suporta para sa sektor ng transportasyon upang maibsan ang epekto ng oil price hike at hindi ito tuluyang maipasa sa mga pasahero. Nagpasalamat naman ang Pasang Mazda, AltoDAP at FijoDAP sa mga hakbang ng DOTR, kaya nagpasya silang bawiin ang nakatadaan nilang tigil Pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupong manimbela kung itutuloy o kakasilahin ang kailang planong tigil Pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-unayan sa pamalaan upang makahanap ng mga solusyon makakatulong sa mga chopper at operator. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaking na gambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%, habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports, habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, magkukunbin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Nabilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Party System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act, Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa iba pang panukalang may kinalaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon sa Malacanang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng ehekutibo at kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
1: XFM News. Marcos nationwide.
3: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba ng foreign travel requests ng mga local government officials at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaari nang magtalaga ang DILG Secretary ng mga otorisadong kinatawan upang pabilisin ang pagproseso ng dumaraming travel requests o habang pinananatili ang pangangasiwa sa mga local government units. Gayunman, nananatiling kinakailangan ng pahintulot ng Office of the President para sa foreign travel ng mga local official na tatagal ng mahigit 3 buwan. Isasagawa sa panahon ng emergency o crisis o gagamitan ng public funds. Agad namang magkakabisa ang Administrative Order No. 47 sa oras na mailathala ito sa Official Gazette.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa Sabina ng NBI noong August 3, kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa Maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman mano nilang sagutin ang mga paratang sa pamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Posibleng ang U.S. Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kiboloy kung maaprubahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Kiboloy sa jurisdiction sa Los Angeles, California, kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalo na't may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Kiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sinumang Pilipino sa ilalim sa extradition.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy sa Estados Unidos para harapin nga ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kabilang dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umano'y paglabag. Formal na rin, mga katropang, hiniling po ng U.S. government ang paglilipat kay Kiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice na agaran daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igiit na panahon ang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naaresto si Kiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos pong malawak ang operasyon ng pulisya at nanatili siya na kulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
1: XFM News Nationwide.
3: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hilpuyat Avenue sa Makati City, gayon din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang na mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati kung saan nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense. Sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29, kundi tumatanggi rin kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala at hindi rin ito gumagamit na mga gawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihi matapos hamunin ni Vice President Sara Duterteng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umunoy pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
1: XFM News Nationwide.
3: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 net trust rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 at Russia ng positive 8 na kapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19 at Iran ng negative 23 na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayan nyo rin po napapahinggan sa iyo pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipel, Sambuanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
1: Balitang regional.
2: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin ang buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang issue ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
6: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
5: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong na-aresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacanang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea, nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
7: Nakauwi na ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumapag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miagao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
2: Samantala, LGU Quezon, nagalok po mga katropa na 100K cash reward para sa pagdakip doon sa mga suspect sa pamamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Bibigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto sa mga suspect na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspect. Tiniyak din ng pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyang pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sino mang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspect sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanayhenya Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Iluluway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ng tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
9: Ginawian ng buhay ang isang padre de pamilya matapos ang 10 araw na pananatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambubugbog sa kanya ng tatlong kalalakihan sa bayan ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Desidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kaukulang kaso laban sa tatlong itinuturing na suspect na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang, Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station, na base sa pahayag ng mga suspect, nagkaroon naman noon ng mainit argumento habang hinatid nila pauwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano ng mga ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimula magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang insidente ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at confined ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumakalap ng mga karagdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala, yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
10: Nagpa Pahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former 1st DepSec KLG Bagas mula sa Lower Olave, Buena Vista, Agusan del Norte, at Eugene Hilaos alias Aki Ken Dina na dating organizer ng Anak Bayan Ilocos Katribo Youth NCR. Inihayag ni Major General Gulliver Senyeres, ang commander ng 5th Infantry Star Division, na bukas ang pamunuan ng 5ID at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pangkapayapaan para sa mga natitira pang kasapi ng ICRC. Ibinahagi rin ng General ang kanyang pakikiramay sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi at anyay magsilbing paalala ito sa mga natitira pang kasapi ng rebelde na pagkakataon na upang talikuran ng armadong pakikibaka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kanikanilang mga pamilya. Patuloy naman ang sinasagawang beripikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtuntun sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
2: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng Progressive Wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni Zoran Mamdani o Mamdani sa mayoral race sa New York at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang paghangat ng progressive candidate sa strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghanda ito para sa 2028 presidential elections.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang reyna ng Pilipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat bilang simbolo ng kanyang dalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Nakasabawat kapsula mga katropa, nagwagi po ng gold medal sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampiyonato sa adult female 45 kilogram division. Habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal Kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya ng 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya, nag-uwi rin ang Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal tally ang Team Philippines sa nagpapatuloy na 2026 JJIF World Championships Judo.
1: Sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, August 7, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
13: Ang

0: Katrupa, exciting!
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

Alright, isang malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan, ngunit mapagpala pa rin naman na araw ng Biyernes. Kumusta na ho kayo mga ka-wellness? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid po sa atin ang Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bakla. Sa pangalan ng ating mga partners dito sa ating programa, si Doc Misael. Siyempre, ni Doc Ron. Si Doc Ron ngayon nandyan sa, ano, sa Balibago, Santa Rosa branch natin, ha? At kung nais po ninyong pakonsulta sa Yes to Health, habol po kayo hanggang mamaya pa yan, ha? And of course, ating bossing, si Dr. Remilito Oy. Tayo po yung napapakinggan sa lahat po ng XFM stations sa buong Pilipinas. Ganon din ho sa Solid FM. At iba pang partner station ho nationwide. Batiin natin special mention ang ating mga taga-subaybay sa Metro and Mega Manila sa 99.5 XFM Metro o Mega Manila. May aral na dala. Kumusta na ho kayo, ha? Mukhang binabaha yung ibang mga lugar. O, sa parte ho ng Norte, ha? Ingat-ingat ho tayo dahil talagang mukhang matagal pa itong ulan-ulan to at hindi pa mawala ngayong araw na ito, ha? Ang pinaka-importante, ligtas ho tayo mga ka-wellness. At syempre, sabayan din ho tayo napapanood sa ating pong Yes to Health page, ha? Sa Yes to Health Inc. Hanapin nyo po yan kung hindi nyo pa po nasusubscribe yung ating channel na yan, ha, yung ating page, i-subscribe nyo na ho yung ating pong page, mga ka-wellness. At kung kayo po'y nakatutok ngayon dahil sa ating live streaming, ha, nakuswerte ho ninyo dahil may handog po tayong regalo sa lahat po ng ating mga lucky sharer, ha, yung mahilig mag-share. At tandaan ho yung mechanics para walang tampuhan. Sabihin, nag-comment naman ako pero hindi ako narigaluhan. ganito ho yun. Kinakailangan nung i-share nyo, ha, yung atin pong live streaming. Tapos, lagyan nyo po ng hashtag The Secret of Health. Yun ho yung mechanics natin. At isa pa ay mag-comment ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating produkto. Yung naranasan ho ninyo, ha? Kasi yun ho yung counted sa ating pong parigalo sa ating Healthy Katropa giveaway na mananalo ho. Or mariregaluhan ho kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Siyempre, sa ating programa, welcome na welcome mo ang inyong mga katanungan. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number. Okay, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga questions, ilagay ho ang inyong location, not exactly the address mismo, kundi kung saan ho kayo nakikinig na lugar. At ilagay po ang inyong pangalan, ha? Kahit hindi kumpleto, basta may pangalan. Ilagay nyo si Batman ho ito. O si Piolo, di ba? Ayan, at sa mga nais pong subukan ng ating po mga produkto ay good news dahil pwede na ho iting mabili sa ating mga leading drugstores, mga partners gaya po ng Mercury Drug sa buong Pilipinas. Basta may Mercury Drug ho, may mabibili ho kayong Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee Mix, magiging ating Santon Plus Coffee Mix. Punta na ho kayo sa mga Mercury Drug Stores. Ganon din ho sa lahat ng mga Watson's Pharmacy, mga The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, maging sa mga South Star.

0: drug at sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar. Ipagtanong po sa mga butika, ha? Sa inyong mga lugar-lugar. Dahil ang ating mga sales rep ay umiikot ho yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at naglalagay ho sa ating mga partner pharmacies. And of course, good news pa rin, ha? Mabibili na ho ang ating Santon Gold Coffee Mix sa lahat po ng Fisher Mall Supermarket. Ayan. At kung pupunta ho kayo sa Mercury pala, naalala ko, sa grocery section po, pwede niyong hanapin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Okay. Pwede rin pong order sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating official store. Hanapin po ang Yes to Health 2011. Yan. Yes to Health tapos 2011. At syempre, pwede rin makabili sa lahat ng ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Yan, may mga produkto po tayo doon na special price, especially kung kayo po yung senior citizen. Syempre, special kayo sa amin. Yung ating mga, sabi nga nila, yung mga dual citizen. Filipino citizen tapos senior citizen pa. Ipakita lang po ang inyong identification para kayo ho'y mabigyan ng special discount. At good news din sa mga pupunta sa Yes to Health kasi meron din tayong mas discounted price. Siyempre, nagpunta kayo doon, namasahe po kayo. May opportunity pa kayo na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant, ha? Dahil meron din naman tayong mga consultation schedules sa iba't ibang wellness clinic po natin. O katulad ngayon, nasa si Doc Ron ay nandyan po sa Santa Rosa branch sa Balibago, no? At para dun po sa mga ano, sa mga nagnanais bumisita sa Yes to Health Clinic, ano po yung aasahan natin? Pwede po kayo makipag-usap sa ating pong mga partners and of course, pwede po kayong magtanong sa ating mga wellness consultant, okay? Meron po tayong mga services gaya ho ng Mugukbuyang Korean Therapy and meron din tayong Acupuncture Therapy. Ayan, so wait lang ah. Nawawala yung... Ayan, yun yung ating mga asahan, ano? And ang kagandahan din, may nagtatanong patungkol sa Mugukbuyang. Ano yun? Mugukbuyang, ito po yung Korean Therapy. Acupuncture, Biosapper Therapy at Terahertz Therapy. Yan, yan yung mga pwede nyong puntahan sa atin pong Yes to Health Wellness Clinic. Alam nyo, ang ganda ng ating mga consultation kasi doon po pwede nyong itanong sa atin pong mga consultant, ano yung nararapat sa inyo na mga ano, mga natural healing modalities o ano, paano ba kayo mag-take ng inyong mga supplement, depende sa inyong pangangailangan sa inyong katawan. Ayan, kasi may iba-ibang ano yan eh, may iba-ibang preference ang paggamit po ng mga supplementations, okay? So kaya kung kayo po ay merong mga concern, puntahan lang po ang Yes to Health Wellness Clinic. Dahil sa totoo lang, maganda na yung nagtatanong tayo. Okay? So kung nais po ninyong puntahan itong mga Yes to Health Wellness Clinic, paano sila kukontakin, ay ibibigay ko po yan sa inyo maya-maya lamang. Ilan munang mahalagang paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili, sabihin ang lapit butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle. Marengal, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ku-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan sa lahat po na nagnanais na mag-text sa ating pong programa. Ito yung ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, abangan nyo, meron tayong guest sa ating palatuntunan, special guest natin. At maganda yung ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi nitong ating programa. Pero bago yon, gustong i-share muna sa inyo itong ating health information ngayong pong hapon ho na ito. Kung papaano natin mapapanatiling malusog ang ating mga buto. Eh, siyempre, lahat naman tayo may buto, mga ka-wellness, di ba? So, kailangan natin malaman paano ba natin pananatilihing malusog itong ating mga buto. Ang tanong, gaano kahalaga na palaging malusog at nasa kondisyon ang ating mga buto-buto? O, di ba? Alam nyo kasi na ang mga buto natin, mga buhay na tissues yan sa ating katawan. Pwede silang tuloy-tuloy na magkaroon ng breakdown. And of course, the body is all rebuilding. Once na may sira yung ating parte ng katawan, especially ating bone, at tuloy-tuloy din naman yung process of rebuilding and remodeling of our bone. Ang pinakamahabang buto at pinakamatigas na buto sa ating katawan ay tinatawag na femur, okay? Thigh bone. Na ito ay capable sa pagdala ng mabigat na timbang. Kaya nga di ba kahit na tayo 80 kilos, hindi naman napuputol yung femur natin dahil ito ang pinakamatigas na bahagi ng buto sa ating katawan. Ito ay nandun sa parte ng hita ho natin, ha? Ngayon ang buto natin ay siyang reservoir, okay? Or imbakan ng ating katawan ng calcium at ng phosphorus. Ngayon, kung kulang tayo sa calcium, mahalagang calcium sa paggalaw ng ating mga kalamnan at sa iba pang metabolic process, pag kulang tayo sa calcium, mga ka-wellness, sa ating blood, nagre-release ngayon ng calcium yung ating katawan galing sa ating mga buto. Kaya nga dapat na ang buto natin ay laging matibay, laging high density. Nasa 99% ng calcium na ating kinakain araw-araw ay nadideposito sa ating buto, and the other percent is ginagamit ng katawan sa kanyang day-to-day operation. Ngayon, pag nagkulang tayo, automatic the body will release calcium from our bone. Yung bahagi naman na loob ng buto natin, yung tinatawag na bone marrow, ay nagpuproduce po ng red blood cells. Alam po natin yung ibig sabihin ng red blood cell, yan ho yung mga pulang dugo, ha? Sa ating pong katawan. Ganon din yung white blood cell at mga platelets na essential ho na ito sa ating pong survival. At ang buto ay nagpo-provide ng framework. Alam nyo, ang tao, ano kaya itsura kung wala tayong buto? Di ba? Na itong framework na ito, nagsusupport sa ating buong structure. Kumbaga sa isang, ano, sa isang building. Yan ho yung mga bakal na nakaporma, yung mga beams na nakaporma para tumibay ang isang structure. Yun ho ang kahalagahan kung bakit dapat panatilihin nating healthy ang ating mga buto. Ngayon ang tanong, ano naman ka-wellness ang palatandaan na nagkakaproblema na yung ating mga buto na baka sakaling napapabayaan na natin yan? Unang-una, pwedeng ho tayo ay nagkakaroon ng madalas tayong magkaroon ng mga fracture, especially pag ang tao umedad niyan sa 60 years old pataas. Kumbaga, mas critical yung condition ng bone na hindi sintibay nung kayo medyo bata-bata pa. Kaya nga ang mga senior citizen ay pinapayuhan na mag-ingat na hindi dapat kayo mababagsak, hindi kayo mapapadakdak, kumbaga madudulas. Kasi malaki ang chance na magkaroon ng fracture. At isa pa, pag lagi na tayong mayroong lower back pain, Yan, posible yan, yung mga vertebral fractures or defect, na nakaka-damage na doon sa ating pong structure ng bone. Kasi yung spine natin, meron niyang mga may mga disc yan . Ngayon, kung mahina yung buto natin, lagi nagko-compensate yung muscle. Kaya pakiramdam natin, lagi may pain. O, diba? And, kung ikaw humihina ng buto, mapapansin mo, medyo bumababa yung iyong height. Hindi ba napapansin yun? Dati ang height mo naman, halimbawa 5'4 ka, o kaya ay 4 flat ka sa mga typical Filipina, di ba? Abay, nung medyo umiidad ka na, bumababa na yung height mo. Yan ho ay sign na malamang ay hindi na matibay ang ating mga buto. Pwede tayo mag-develop ng mga, tawag dito yung mga postural problem. Katulad po, for example, ng kyphosis o yung pagkakuba. Yung iba naman, nagkakaroon ng scoliosis. O scoliosis means yung nag-ES, nagle-letter S yung structure ng ating spine. And yung iba ay humihina yung kanilang mga grip. Yung, alam mo, yung kamay natin, parang hindi na malakas yung grip natin. Tapos nagkakaroon ng stiffness o paninigas yung ating mga kasukasuan, yung ating mga mga kuko. Yan ha. Take note, yung kuko natin, kung ano meron sa bone, meron din yung kuko natin. So, pag ang buto natin ay humihina, makikita din yan dun sa ating mga kuko. Ha? Pag kulang sa calcium yung ating mga kuko, nagiging mas malutong yan. Nagkakabitak-bitak. At yung iba naman, nagkakaroon ng dental issues. Humihina din yung ngipin nila. Marami mga tao ang nadidiscover nila ang kanilang bone loss pagkatapos magkaroon ng fracture or magkaroon ng isang problemang malupit sa kanilang mga buto. Yan. So, tandaan po natin yan ha. Kung laging nararamdaman at nakikita nyo yung mga binabanggit ko na yan, kinakailangan magpa-check up po kayo. Ha? Para hindi ho magkaroon ng problema later on. Ang tanong naman, ano-ano yung mga dahilan? Ba't nagkakaproblema yung ating buto? Di ba? Una, nutritional deficiency. Yan ang inililista na nilang pinaka number one na problema ng paghina ng buto natin ay kakulangan sa tamang nutrisyon. Ano yung mga nutrisyon na yun ang kinakailangan? Napaka-importante ng calcium. Kasi pag bumaba yung calcium, talagang isa ito sa main ingredients ng bone density natin. Oh, another is yung vitamin D. Kapag may vitamin D deficiency kayo, importante ho yung vitamin D to be absorb yung calcium. Yan ang nakikita natin. Another thing is vitamin C deficiency. O kakulangan ng vitamin C kasi very important ang vitamin C sa absorption ng vitamin D and also ng calcium sa ating katawan. Magnesium at vitamin K deficiency. Pag kulang tayo sa magnesium, ang tanong, saan ba makukuha yung magnesium, Doc? Makukuha yan sa mga green leafy vegetables. Yan. Kasi yan yung nagbibigay ho ng distinct green color sa mga halaman. Yan. Pag maraming tinatawag na magnesium, mas maraming chlorophyll ang mabubuo sa isang halaman. And vitamin K naman is very important yan, mga ka-wellness ha. Another is yung sedentary lifestyle. Pag tinawag na sedentary lifestyle, ito yung lifestyle na hindi masyadong active. Lagi nakaupo. Kung lumakad man, mga ilang hakbang lang, sasakay na sa sasakyan nila sa kotse, sasakay na sa motorsiklo. Tapos pagdating sa bahay, kakain, din tutulog, manunood ng television, magsiselfone. Yan ang tinatawag na sedentary lifestyle. Nawala man lang kayong exercise. Aray. Umaray na lang pag tinawaan. Ha? And also, kapag ikaw walang tinatawag na weight-bearing exercises sa inyong mga buto. Kasi alam nyo, ang buto natin, kinakailangan niya ng pressure. Kailangan niya na makaramdam siya ng bigat para magkaroon ng more resistance and density. Kasi automatic yan. The body will compensate. For example, kayo lagi naglalakad o lagi kayong except lang yung sobrang bigat ha. Sasabihin niyo sa akin, Doc, yung mga overweight, okay na okay yun. Hindi naman. Ang ibig ko lang sabihin, once we have resistant exercises na kung saan lumalakad ka, umakit ka ng hagdan, yung buto mo, kusang mag-a-adjust yan. Okay? Compensating your daily activity. Kasi ganun ang katawan natin. Nag-a-adapt tayo kung ano man ang challenges na meron tayo, including our bone. Ayan. Yung iba naman, ang dahilan ng paghina ng buto, hormonal changes, especially sa mga kababaihan. Take note, mga nanay, mga ate, mga auntie. Pag nagkaroon ng hormonal changes, isa ang pagkakaroon ng osteoporosis o pagbrupok ng buto sa nagiging consequences. Okay? Pag bumaba yung estrogen sa ating katawan during, halimbawa, menopausal, ito ay nagtitrigger din ng bone loss. Okay? Sa mga kalalakihan, ang dominant hormone naman natin, testosterone. O kaya yung mga kasabihan, para ka namang walang buto. Kasi malambot, di ba? Yung pagiging mababa ang testosterone ng lalaki, isang dahilan kung bakit nagiging problematic din yung ating tibay ng buto. Yung pagtanda, ano yan, natural yan na dahilan ng pagkakaroon ng bone loss. Habang tumatanda ang tao, nagiging mas mabagal ang repair, nagiging mas mahina yung bone storage natin ng calcium at iba pa. No? Bumababa yung bone density as we age. Kaya tanggapin na natin na kapag tayo medyo umiidad na, kailangan na natin ng extra effort to supply our bone with necessary minerals. Kaya kidney disease, pag may kidney disease tayo, isa rin niya sa apektado yung ating pong mga buto. Yung mga problema sa chronic diseases like hypertension and diabetes, ganun din. And marami pang lifestyle factor na kung iisa-isahin natin, baka hindi tayo dito abutin ng pagkatatapos ng programa natin. Marami pang iba, yung mas mabilis nakapapababa ng calcium sa buto, yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, at yung mga ultra-processed food na ang nagre-react yung ating bone. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon itong mga problema sa buto. Kinakailangan din naman natin na tingnan kung paano natin ito susolusyonan. Ayan. Paano ba natin ito susolusyonan, mga ka-wellness? Pag-uusapan po natin yan, kaya kayo po'y tutok lang sa ating palatuntunan. At mag-text po kayo sa ating pong hotline, 0969-609-6545. Magbabalik pa ang programa ng The Secret of Health pagkalipas lamang ng isang paalala.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo ng dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Okay, nakaturbo na ba ang lahat? Pangalan pa lang, talagang turbong-turbo na, no? Okay, balik po tayo sa ating programa at pwede ho kayo mag-text sa mga late tuner po natin. 0969-609-6545. Happy listening sa ating mga tagapakinig sa radio, sa lahat ng mga XFM station, ganun din sa mga listener natin and viewers sa Facebook. Ayan, so mamaya babatiin ho kayo ha sa ating palatuntunan. Ngayon ang tanong, may magagawa pa ba tayo para mapatibay at ma-prevent ang bone loss sa ating pong katawan? Anyway, meron. Paano natin gagawin yung mga pamamaraang yan ng pagpapatibay ng buto? Una-una sa lahat, kinakailangan natin kumain ng mga tamang pagkain na merong sustansya na kailangan po ng ating buto. O, yung mga calcium supplement and calcium rich food katulad po ng mga green leafy vegetable. Alam nyo, ang mga green leafy vegetable, ang taas ng calcium po niyan. Yung mga seeds katulad ng sesame seeds, sunflower seed, at marami pang iba ay napakayaman sa calcium. Okay? Ganon din yung exposure natin sa sikat ng araw. Kasi kailangan natin ng vitamin D, mga ka-wellness. Ngayon, kung sa tingin ninyo kulang kayo sa vitamin D, try nyo po yung premium D3 supplement natin, yung softgel capsule ng Yes to Health na magbibigay sa inyo ng functional vitamin D. Yan, okay? And also vitamin K. Maraming mga prutas at gulay na merong vitamin K, even yung mga buto, di ba? Mga beans. Magnesium and protein, napaka-importante ho sa bone matrix formation ng protina. O kaya nga yung pagkain ng itlog, kung hindi kayo kumakain ng karne, the best alternative is egg. And yung mga sources of protein katulad ng spirulina, ng soya, na may essential amino acid. May complete essential amino acid. Okay? Maraming mga nagsasabi rin na after sila uminom ng Santon Plus Gold, nabawasan yung mga discomfort nila sa kasukasuan. At marami din ang gumagamit ng Santon Gold Coffee Mix na nagsasabi nawala yung mga aray-aray nila. At yung kanilang mga pagputok-putok ng mga kasukasuan, nabawasan hanggang sa tuluyan itong mawala. Ano ba ang dahilan? Una, yung Santon Plus Gold, meron siyang mangustin. Alam naman natin na yung mangustin ay merong santon. Meron siyang antioxidant. Okay? And marami pa siyang study na nakatutulong sa magandang pagtubo na ating mga buto. Malunggay. Sino ba sa inyo nagmamalunggay? Ang malunggay ho ay mataas ang kanyang flavonoid, mataas ang kanyang calcium, meron siyang quercetin na kinakailangan para susuportahan ng ating bone density. O meron din siyang garlic o bawang. Yung extra kunang garlic nag-e-enhance ng ating estrogen level na importante sa bone health ng mga kababaihan. Nagbabawas din ito ng oxidative stress at tumutulong sa mineral absorption yung mga phytochemical mula po sa garlic. Ampalaya. Napakaganda na ampalaya kasi meron siyang mataas na vitamin C and polyphenol that is helping the bone matrix na maging mas healthy. And last but not the least, na ingredients ng ating Santon Plus Gold, yung spirulina. Ito talaga. Ginagamit ito sa mga bata, sa mga teenage, para mag-develop sila ng mas matibay na buto. Pinakakain sila ng mga suplementong may spirulina. Yan. For bone regeneration, for example, ikaw ay may fracture, ang isa sa pagkain na magandang araw-arawin na supplement is spirulina supplement. Nandun na po yan sa Santon Plus Gold. In every capsule of Santon Plus Gold, you have 50 milligrams of spirulina. Okay? So, doon naman sa Santon Gold Coffee Mix, meron po tayong collagen. Ang collagen ay isang direktang sustansya na sumusuporta hindi lang sa ating buto, pati sa ating pong healthy na mga joints and muscles, nerves, and also every part of the body na nangangailangan ng tamang suporta at tibay. So, yung collagen ang ginagamit, especially may pag tumatanda tayo, balat natin, nagkakaproblema din. So, ang collagen is one of the best nutrients na pwede nating i-take. Kaya nilagay natin yan doon sa Santon Gold Coffee Mix. Okay? At iba pa na mga suplemento ng Yes to Health na makatutulong po para kayo ay magkaroon ng magandang tibay ng ating pong buto. Kaya kung kayo po ay kayo ay nagkakaproblema na sa inyong mga buto-buto, mamaya talakayin pa natin yan. Meron tayong special guest to give you more insight about bone health, paano natin ito mapapanatiling healthy. Dadagdagan po yan ng ating special guest maya-maya lamang. Kung kayo po ay may nais itanong, ating second part, sasagutin po natin yan. Tawag lang po. Hindi pala tawag. Text lang sa 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang labi ka. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel kumpletong alaga sa katawan.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at may makakausap tayo sa ating pong programa ngayong pong hapon. Eh, kilalang kilala niya to. Dok, Wendell, na niya ka ba sa linya? Hello? Hello, Dok Wendell. Nasaan na kaya si Dok Wendell?
1: Yes po, magandang first time. Hali po. Magandang tanghali po. Nandito po ako.
0: Ayan, first time tayong gagamit.
1: Hello po.
0: Itong, narinig
1: yes
0: ba
1: po,
0: ako?
1: Nandito po ako.
0: Narinig ba ako?
1: Yes. Apo, apo.
0: Ayan, okay. Welcome, Dok Wendell, at asensya na sa abala.
1: Apo, apo.
0: Ayan, so ngayon, pinag-uusapan namin kanina yung tungkol sa ano, sa buto. Pero meron pa rin ibang mga bagay na pwedeng nakaka-apekto kung bakit nananakit ang ating mga kalamnan, di ba? So ang tanong, ano ba itong mga ano, mga iba pang mga pwedeng dahilan ng pananakit ng kalamnan, ang mga discomfort natin?
1: Opo. Ang ating pong buto, ang intelligence niya po ay nasa muscle.
0: Mm-mm.
1: So kapag ang muscle po natin ay wala sa tamang kondisyon, naapektuhan yung ating mga buto.
0: Mm-mm.
1: So yung ating mga buto, mayroon din siyang mga sensitive na nerve. Na kapag wala ito sa maayos na alignment, ay nagkakaroon din siya ng pain. Pero kalimitan ng mga pain ay pinanggagalingan ay inflammation. Yung mm-hmm. mga pamamaga, yan ang kalimitan. At mm-hmm. syempre, yung overuse, no? Kapag na-overuse natin, mag-overfatigue yung muscle, so nagkakaroon siya ng pamamaga sa loob. At yung pain minsan ay nagdudulot ito ng hindi lang discomfort yung sa lugar na kung saan mayroong sakit. Minsan yung sakit na yun ay lumalaganap o nagko-compensate hanggang sa iba't ibang parte ng ating katawan. So mayroon po tayo kasing tinatawag na kung alam nyo ba yung spider web, yung yung web, no? Yung ating mga muscle, balot yan ng parang mga web ng ano, ng spider, ang tawag doon ay fascia.
0: Fascia.
1: So ang texture nitong fascia nito ay para siyang gel-like at siya ay naka-connect doon sa lahat ng mga soft tissue sa muscle. And lahat ng mga movement ng ating katawan ay apektado ng fascia na iyon.
0: Mm-hmm.
1: So yun po yung talagang isa sa mga dapat na i-correct. Kapag kasi, minsan kasi, di ba, yung muscle natin,
0: mm-hmm.
1: kaya siya nagdidikit-dikit, yung tinatawag na muscle adhesion.
0: Mm-hmm.
1: No, isa yan sa pinanggagalingan ng discomfort natin. Gawa noong fascia. Oo. So kapag nag-overfatigue ka, dadami yung lactic acid. Samahan pa ng iba't ibang klase mga acid katulad ng mga uric acid. So nagdidikit-dikit yung muscle natin at hindi siya nakakapag-function ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Ang muscle natin should function na makapag-contract siya 100% and mag-relax siya 100%.
0: Oh.
1: So kapag yung muscle natin na hindi na nakaka-relax ng 100%, may naiiwan na nakakontract na muscle sa loob, doon nagsisimula. So, minsan, pag bigla mo siyang ginalaw, mapupunit yung area na mayroong contraction. Mga micro tear, mga fiber na maliliit lang siya na napupunit sa loob. Pinanggagalingan niyo ng mga pain na parang kala mo wala naman ikaw ginawa. Parang okay naman yung mga ginawa mo exercises.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi mo alam, mayroon palang nakakontract na muscle dun sa loob because of napagod na siya. Yun. So kailangan talaga, alam mo, sa mga gym, no, sa mga sports, katulad ngayon, nauuso ngayon yung mga pickleball, nauuso ngayon yung maraming sports na para nakaka-addict na siya. So kailangan talaga dyan moderation din. And then kailangan ipahinga yung muscle.
0: Paano maiwasan natin na magka-problema yung fascia na magiging dahilan ng mga pain?
1: Ang isa sa para makaiwas tayo dyan, syempre kailangan natin ng hydration. Majority ng mga tao na nagkakaroon ng problema sa fascia ay dehydrated sila.
0: Mm-mm.
1: So ngayon kasi parang ang tamad-tamad uminom ng tao ng tubig, ano, Doc RG.
0: Oo nga eh.
1: Gusto nila yung matatamis, gusto nila yung mga soft drinks. Alam nyo, napaka-delikado niyan. Soft drinks, power drink, no?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga yan, nakaka-effect yan. Sa simula lang, parang malakas ka, gagamitin mo lahat yung pwersa mo, pero in the long run, masasuffer talaga yung fascia mo dun. So, kailangan, unang-una, ay hydrate tayo. Tama yung iniinom natin tubig. At least 2.5 liters to 3 liters of water. And then, kailangan din ay sapat yung nutrients na iyong tinitake, lalong-lalo na yung more on amino acids, yung building blocks ng ating katawan, yung proteins. Yan. Dapat sapat yung pinakain mo na yan.
0: Meron mga nagreklamo, Doc Wendell, ano? May mga tao na lagi sila nagrereklamo ng pananakit ng kasukasuan, na may kasamang pananakit ng mga balakang. Hindi naman natin masasabi sigurong dislocation yun, ano? Pero interesado ako dun sa term na subluxation. Ano bang difference ng dalawa na yan?
1: Opo. Yung pong dislocation ay pagkakaalis ng isang parte ng iyong buto sa posisyon. Ibig sabihin, nawala siya talaga totally doon sa posisyon na dapat nandoon siya. So, majority yan, nangyayari yan doon sa mga taong na-injury, biglang nahila, no? Lalo na sa mga sanggol. So, maingat nating pahawakan yung ating mga baby sa kanilang mga balikat. Yan, pwede magkaroon ng mga dislocation. Ang balikat kasi natin, yan ang malimit na didislocate kasi nakasabit lang yan, local G. Hindi siya katulad nung mga buto natin sa siko na mayroon siyang lock, may mga lock siya ng mga ano. Iyan, nakasabit lang siya at lahat ng sumusuporta sa kanya ay mga tendons and ligaments lang. Na kapag iyon ay humina at bigla ikaw hinila, pwede siyang mag-dislocate. Ang subluxation naman po ay hindi siya total na na-dislocate. Nandun pa rin siya sa posisyon. Pwedeng na-compress siya, naipit siya ng sobra, o kaya ay nawala siya ng bahagya pero nakadikit pa rin siya doon sa position na iyon. Nagkukos po yan ng napakaraming discomfort sa mga tao kasi yan ang malimit na nangyayari sa atin. Halimbawa po, lagi kang nakayuko dahil ikaw ay nagsiselfon, maghapon kang nasa computer, doon nagkakaroon siya ng subluxation. At pag nagkaroon ng subluxation, yung pain na mararamdaman mo ay galing yan sa ipit na nerve. Naipit na yung nerve. Oo, kasi yung muscle mo ay may intelligence yan. Kung ano yung lagi mong ginagawa, mag-a-adapt siya doon. At mahirapan mo na siyang ibalik kasi hindi mo na siya ginagalaw doon sa normal na galaw niya. Lagi ka na lang nakayuko maghapon. O lagi ka na lang nakaupo maghapon. Yung tao po kasi lagi nakaupo maghapon, yan po yung maraming nagkakaroon ng sakit sa balakang. Masakit ang mga likod. Yan, yung mga lagi nakaupo. Kaya lagi po tayo minsan, yung mga nasa office work, no? Tayo kayo every 30 minutes or every 1 hour, mag-unat-unat kayo. Yan. And every 3 hours to 4 hours, take a walk. Ilakad nyo siya. Pagkatapos yung kumain, halimbawa, nag-siesta kayo, kumain kayo ng lunch. No? Lakad kayo. Use stretch your muscles para hindi siya mag-adapt doon sa position na yon. So muscles, ginawa yan ng Diyos para gumalaw, para gamitin natin.
0: So ibig sabihin, mas nakakasira ng buto o ng mga joints yung hindi mo ginagalaw kumpara mo sa ginagalaw mo siya.
1: Tama po. Opo.
0: Oh, yun kasi yung common na problema, no, yung maling paniniwala na, naku, baka lalo lumala yung ano ko pag ako'y naglakad.
1: Opo. Ang paglalakad po ay isa sa pinaka masasabi nating madaling gawin na exercise. Kasi normal yan na ginagawa natin. Pero kung gusto mo talagang ma-challenge yung iyong mga muscles and bones, kailangan lagyan mo ito ng konting puwersa, no? So you pwede kang tumalon, yan, pwede ka ring tumakbo, yan. At pwede ka ring mag-lift ng mga weights. Alam mo, yung mga bagay kasi na yan, yan yung sinasabi kong unnegotiable. Kung gusto mong ikaw ay tumanda na wala kang problema sa iyong muscle and bones. Sa pagtanda natin, alam mo, Doc Olji, maraming mga tao ang nagsasuffer sa iba't ibang klaseng sakit sa buto. Hindi dahilan sa sila ay healthy yung living nila, kundi dahil sila ay tamad mag-exercise.
0: Yun.
1: O, kasi ang dami namang healthy living ngayon, kumakain ng sustansya, 'di ba? Natutulog ng maaga kasi ano na sila ngayon, mga mulat na yung mga tao ngayon sa wellness, no? Kaya nga tinatangkilik itong programa natin ng wellness kasi maraming tao ngayon mulat na. Pero pala mo, nagtataka ko pagdating sa exercise, minsan ako guilty rin ako dyan. Hindi ko pwedeng i-equate yung sarili ko dyan.
0: Akala ko yung, akala ko yung ginagawa mo araw-araw, exercise na yan. Iba pa rin ang exercise.
1: Iba pa rin po, oo. Kasi kailangan talaga ikaw ay ma-reach mo. Ang tama exercise is ma-reach mo yung maximum heartbeat. Yung ikaw ay hinihingal.
0: Mm-mm. Saka pinagpapawisan ka, umiinit ang katawan mo. Tama.
1: Umiinit yung katawan. Umiinit ang katawan, lumalabas yung pawis, hinihingal ka. Yun talaga ang exercise.
0: Oo. Mm-hmm. Eh, masasabi ba natin na kapag nagkaroon ka ng problema sa posture, sabihin natin hindi na normal yung posture mo, eh kinakailangan mo itong bigyan pansin.
1: Alam nyo, ano, Dr. D, ang dami pong mga pasyente na ang babata pa nila.
0: Mm.
1: Yung iba nga, parang elementary pa lang eh. Dati may mga problema na, may scoliosis, may lordosis. No, lalo na yung, sabi ko, yung mga lordosis na, ang lordosis po is straightening of the spine. So, yun po ay nangyayari lang doon sa mga matatanda. Aba ngayon, eh, pati mga bata,
0: pati mga bata.
1: Meron na rin. Eh, ang pinanggagalingan po lahat niyan ay wrong posture. Mali ang posture ng pag-upo. Mali ang posture ng pagtayo. No? Alam niyo po ba na napakahalaga ng structural ng ating katawan. Halimbawa, yung isang building, kapag ang structure niyan ay medyo tagilid o tabingi, konting lindol lang yan, babagsak yan. Ang ating katawan ay dapat nasa tama siyang structure. Opo. Kasi pag hindi itinama yung structure na, doon ang maraming nakakaproblema. Meron nga pong i-correct lang ng tama yung posture ng pagtayo at pagupo. Gumaganda yung panga, pumupogi, gumaganda yung mukha. Kasi pati pala yung hugis ng mukha natin, naapektuhan yan ang ating posture, gawa ng ating mga panga.
0: O,
1: subukan mong ikaw palagi nakayuko na ganon. Aatras yung iyong chin.
0: Kaya problema ngayon ng mga tao, lagi na kayo ko gawa ng cellphone, di ba? Kaya nga common ngayon yung mga cervical problem, ibig sabihin sa neck, na ano na, nagkakaproblema na yung posture ng neck natin. Tapos lagi sumasakit ang ulo, nahihilo.
1: Yes po. Ayan po, tama kayo, Doc, kasi yung Doc Algie, yung mga nagkakaproblema ngayon na marami sa cervical spine, ay sila yung mga nasa office work. Ang trabaho lagi ay nasa cellphone.
0: Yeah. Oo. Eh ngayon, ang tanong, Dr. Wendell, doon sa mga nakikinig natin mga wellness, mayroon pa bang solusyon para ito? Kasi ito yung mga sitwasyon na hindi lang basta kaya ng supplement eh. Kasi nandiyan, Santon Plus Gold, suporta yan. Pero minsan, kinakailangan ng touch, di ba? Kailangan ng physical manipulation. So, ano masasabi natin sa ating mga ka-wellness, especially yung mga nag-iisip, kailangan ko na yan. Ikaw naman, kabahagi ng Yes to Health. Anong pwede natin gawin sa kanila? Alam mo, ang hirap dito kapag tinitiis-tiis lang araw-araw.
1: Tama po. Alam niyo po, mayroon akong kausap, Doc Algie, na isang surgeon. No? So, sila ay, siyempre, nag-o-opera sila lagi. So sabi nila sa akin, napakahalaga ng party ninyo kayo ng mga nag-aayos ng structure ng katawan. Kasi may mga bagay na hindi namin kaya na kayo lang ang makakagawa. So na-flatter naman ako doon sa sinabi niya kasi sabi niya, kailangan kayo kasi kapag hindi naayos yung structure, hindi na kayang gamutin. Halimbawa po, ikaw meron kang tipik na ugat doon sa iyong spine. Kahit inuman mo yan ng maraming pain reliever, kahit napakadaming inumin mo yan na pangpa-healthy ng buto, hanggat hindi naaayos yung baluktot na yan at yung misalignment na yan, hindi gaganda, hindi mag-i-improve yung iyong pain, yung iyong katawan. So mahalaga po na kapag kayo nakaramdam ng mga sakit-sakit sa katawan, itry nyo po muna yung ating hilot. No, yung natural traditional hilot natin. No, ito pong Pilipinas ay isa sa mga hinahangaan ng mga ibang bansa pagdating sa hilot, Dok. Talagang ano yan, kilalang kilala yung
0: yan.
1: Tatak natin yan, sariling atin yan. So iyan po yung kagandahan niyan. Ang kagandahan po pati sa atin sa hilot, ito pong natutrad align therapy ng Yes to Health. ang kanya pong focus ay hindi lang doon sa alignment ng buto.
0: Mm-mm.
1: More po ito sa pagsasaayos ng circulation. Sabi nga po, perfect health depends upon perfect circulation.
0: Oh.
1: So, yung lymphatic drainage, yung pinapadalo yung dugo, lahat yan, gagawin si inyo yan. Padadaluin mo na yung dugo. At kapag umayos lahat ng mga bara, lahat ng mga ipit na ugat ay naayos, saka natin yan i-align. At doon, nagiging napakasarap ang pakiramdam ng mga pasyente.
0: Nakikita ko nga eh.
1: Nakaramdam ka yan kahapon eh.
0: Kagabi, kaya nga naisip ko itong topic na ito ngayon eh. At nakikita ko rin naman, especially sa Yes to Health, na yung mga pumupunta sa atin na talagang ni hindi nga makayuko eh, ng kalahati eh. After ng one session, talagang halos maiyak sa tuwa, sa nararamdaman. So, ganito Doc Wendell, ano yung schedule mo para sa ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin, para masundan kanila kung sakali meron silang problema sa pinag-uusapan natin tungkol sa kalamnan, buto at kasukasuan?
1: Yes po. Every Thursday po, nariyan po tayo sa Santa Rosa, Balibago. Sa tapat po yan ang Max Restaurant, beside Super 8. Every Thursday po yan. And then some other days naman po, ay meron ako mga schedule sa iba't ibang mga individual na grupo. No? And Monday and Tuesday naman po, ay meron po dito sa San Pablo.
0: Ayan.
1: Opo.
0: Oo, at good luck sa lahat po ng mga nagnanais, ano? And kapag may seminar tayo, kadalasan nandun ka, no? Pag mga seminar natin na ginagawa sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic.
1: Yes, po.
0: Ayan. So, maraming salamat, Doc Wendell, ha? At pinaunlakan mo yung ating napaka-importanting panayam. Alam mo, minsan, mas maganda marinig yan doon sa eksperto, ano? Madaling ipaliwanag, pero mas maganda marinig talaga doon sa eksperto pagdating sa maganya. Kasi ikaw ay ano eh, certified ka ng PTAC DOH sa ganyang specialty ng ano, especially yung hilot ano, na tinawag mong ano, hilugtok.
1: Hilugtok.
0: Yan. Pag narinig niya yung hilugtok, Doc Wendell yan. Yan yung sarili niyang method. Ayan. Thank you very much, Doc Wendell, ha, partner. And sa uulitin.
1: Yes, maraming po. Salamat. Salamat po. Ayan. God bless po sa lahat.
0: Okay.
1: Thank you po.
0: God bless sa iyo, Doc Wendell. Ayan. So, si Doc Wendell ho yan, nating nakapanayam ngayon pong hapon na ito. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-wellness. Kung kayo ho ay nagnanais mag-text, ha? Abol pa, may ilang minuto pa tayong natitira, ano? Text lang po kayo sa 0969-609-6545. At si Doc Wendell, ay pwede niyong puntaan every Thursday sa Santa Rosa, Balibago branch. Nako, pag natikman niyo ho yung kanyang haplos ng pagmamahal. Ayan, siyempre, caring masyado ho itong ating partner nito. Sasabihin niyo na kailan ko ba uulitin ito? Kasi kaming lahat, even yung boss namin, siya yung talagang ano eh. Kasi actually, sa totoo lang, may nagagawa ang touch na hindi minsan nagagawa ng sustansya. O, kaya kung meron kayong mga problemang specific, ha, especially dun sa mga pananakit, halos hindi na kayo yung stretching ninyo, hindi nyo na magawa kasi talagang may pain. Yung mobility nyo, yung paglakad nyo, may problema na. Siguro kailangan nyo na ng ganitong Natutrad therapy. Ayan, so sagutin natin yung ating mga katanungan dito. Sabi, Doc, gandang hapon po. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pakibati ang aking mga anak na sila Michael Madnor, Madginor, Noriam, Hamnalin. Salamat. Ayan. So, yung pangalan nila parang mga kapatid natin na Muslima. Yung ganitong name. Ayan. Shoutout po sa inyo, mga taga-subaybay po natin po dyan sa Rizal, Palawan. Of course, batiin natin ang ating mga taga-pakinig at taga-panood sa Facebook. Ayan, si Elevol Eyav, John Vincent Sagrado, Neil Losada, yan din si Sir Ding Estrella, at si Mrs. na nanonood, at si Mampay sa Joy. Yan. At iba pa, hindi ko makita yung mga lahat ng ating ano. Okay, so thank you very much po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan. Basa pa tayo ng ilang mga text message. Sabi dito, Good PM Doc, pwede po bang inumin yung Santon Gold, Santon BTC at Premium D3? Kuya Cesar Gonzalez po ito ng Padre Garcia, Batangas. Thanks po. Yes, pwede pong pagsabay-sabihin yan, ha, yung mga yan. Actually, yan yung ating ultimate trio. Okay? Ibig sabihin, yung Santon Plus Gold together with Vitamin C Premium D3, araw-araw pong inumin, sabay-sabay. Eh, magbibigay ho sa atin ng mga sustansyang medyo mahirap at nagkukulang sa ating mga diet. Hi Doc, may brown spot ako, 69 years old sa mga paa, medyo dry skin. Paano ko mapapaputi or matagal itong dryness? Matanggal itong dryness. Thank you Miriam ng Paranaque. 107 FBS ko, slim, level 1 hypertension. Actually, ano, kung ang discoloration ay dahilan sa hindi magandang daloy ng dugo, maganda po magtuloy-tuloy kayo ng Santon Plus Gold, Santon Fitzy and Premium D3. Ngayon, kung gusto niyo naman ng magandang pang sabon, sometimes yung soap, ginagamit natin yan, especially yung ating mga organic soap, para mag-lighten. Kasi pag nalilinis ng maayos yung balat natin, natatanggal yung mga dumi, kusa ho nag-a-adjust yung skin natin. Ayan, para mag-even yung ating skin tone at mawala yung mga spot. Try po ninyo yung ating Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap. Good PM po mga Doc, where can I buy Santon Gold Coffee Mix? There is no available at Mercury Drug. They have only Plus. O, check nyo po ulit kasi ano, sa lahat po ng branches, available na po yan, yung Gold Coffee Mix. Siguro, hindi pa nakakarating sa inyo kasi bago lang yan. Bagong partnership natin kay Mercury na maglalagay na sila ng Santon Gold Coffee Mix dahil napakarami naghahanap sa mga Mercury Drug. Oh, so talagang maglalagay na po sila. Abang-abangan nyo lang po kasi ang alam ko talaga, this week, ano na yan, makakabili ni kayo. Kung wala mo na ngayong week na to, baka next week meron na ho. Diba? So abang-abangan nyo lang ho yan yung ating napaka-trending na kape. Paano naman yung Coffee Plus hindi Gold? Mel po ng QC. Ang Santon Plus Coffee Mix po ay napakaganda rin. Ano? Kasi ang kanyang combination is yung Santon, Moringa, and yung soya extract o soya powder na punong-puno ng healthy protein. Actually, yung soya, ano yan, complete essential amino acid yan. Kaya napakaganda po nito. Depende rin sa preference kasi ninyo kung kayo ay medyo bata-bata pa, ang kailangan natin mas marami-raming protein. Pero pag kayo medyo umiidad na at marami nang iisong pangkalusugan, especially pananakit ng kalamnan, kasukasuan, litid, eh maganda rin naman yung Santon Gold Coffee Mix kasi may glutathione siya at may collagen. Ayan, okay. So wala na ho tayong oras mga ka-wellness at sana ho ay nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan. Ngayong araw hong ito ng Biyernes, bukas ay rest day, Sabat. At magbabalik po ang programang ito sa Sunday. Ha? Sa Sunday po. Alas 11 hanggang alas 12 ho ng umaga. Sa pangalan po na ating mga partner sa palatuntunan ito, si Doc Misael Hines, si Doc Ron, na ngayon ay hindi dyan sa Santa Rosa branch. Ano, may consultation po dyan sa mga habol. Habol po kayo. Ha? At bili tayo ng supplement doon na discounted. Ayan. At syempre ng ating bossing, Dr. Remilito Oy. Ako po si Doc Algy Baklang, yung Bantay Kalusugan. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. See you again some other time. God bless at magandang hapon po sa inyong lahat.
2: The secret of health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, rapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, kahay pagyod, makabati ko, gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Taon Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni pangit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua pastat, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Taon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa buwani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa
2: Zantown Plus Gold, tatak yes to health. Zantown Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Zantown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantown Plus Coffee Mix ka mo.
0: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantown Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantown Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar.
7: Zantown Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zantown Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zantown Gold Coffee Mix.
0: Zantown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: Playing only the best music. XFM. XFM.

0: Ayo.
1: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
0: Papalitan ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
1: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Basol.
4: Ako di ay si Robert Kamubulupyo sang Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Di gin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin, mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinagkalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
10: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
11: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawang ng kwarta. Yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao lang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, par, dali pa gud, par. Pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna, par.
12: Exciting!
13: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Ikaw sa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa! Hoy apa! Apa!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka! Hoy! Ay bangon na!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Basso.
4: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyeloga akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basso, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basso.
5: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mike Osara, construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilik na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
7: Basso. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basso, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basso.
5: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
5: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
5: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
8: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga, isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon coffee mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong papuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakurati mong uyab ba? Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Usap nimo gi isalista nimo sa kapilya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko sukol nimo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anios at taga Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: RJ! Oh! Marika, ikaw mag-ampo hake. Di mga una ta. Okay?
5: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
1: Oy, dudong RJ, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
5: Ga-ampo today ka.
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nakatupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, par, dali pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: karong. Kanya to, 5 pesos. Makagrocery ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jutsu kaayos sa akong laban.

0: sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahi si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nga dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, tinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dako tabas sa ko ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik, pero nga akong pamati sa lawa. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili nalagi.
5: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Oh, saman gan.
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Cool Mamino Car sa XFM.
1: Par, dali pa gud par. Pagkuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
3: Playing only the best music. XFM.

0: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko. Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin kong tulog. Jubert Jenny, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon na ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.

Mga Awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.

Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. This is Gospel Hour on XFM.

Mga Awit, Kapitulo 20, Versikulo 4. Naway ipagkaloob niya ang inyong hangarin at sa iyong mga plano, ika'y pagtagumpayin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

Mga Awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.